0: minaon mao na
1: ay,
0: nga
1: ayo tumatumba to building
0: oh, oh diyan sa kayo din imong hunahunaon tong nahitabo dito sa kuan ba Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Di ba nag flag racing pa ang mga bata dito o niya kalitahugno ang ilahang building. So kung nakasunod na to sila, urot gyud
1: ang mga bata.
0: Oh God will make a way.
1: Dili gitugot. May gani kay paglinog na sila sa crowd kay nag-flag racing. Paglinog ato nakagawas na, maiging pagkataklob sa building.
0: Oh, maugyod. So sa Ginoo, maayo gyud kayo. God is good all the time. So mauna nga, dili gyud ta magpalayo. Sa labang magkagagahom, kinahanglan gyud nga. Kung naamang gani, tas pinakaulahib, dagan gyud, kabit gyud. Lord, tabang. Kay wa mi mahimo kunwa ka. Anyway, dod sa daghan patang angay nga hisgutan, pero dili na motugot ang panahon. Atong baliko ng namang kay mga greetings niya, kay daghan mang nanguhit ni mo. Nga maminaw, dayo nagsunod sa social media.
1: Oy, maayong pagpaminaw, kaninyong tanan. Nalimot kung sa itong kung ano. Ako amigo dahil katang teknisyan sa kung suki nga mga ihay o cellphone sa tadang naminaw. Doon lang makuhit lang mo sa kuwaw. Kaila mo na ako. Kaya mo kaila ninyo. Sa tadang naminaw, maayang pagpaminaw. Kaninyong tanan. Pagtimbaya, gikan ni Mayor Samico. Ilabi na sa mga katawan sa 1st District o 2nd District. Kumusta daw mo? Ingon ni Mayor Samico.
0: Yes.
1: Na magdala po sa Sinso sa Buanga del Sur.
0: Niya kay ang naminaw ni mo si Hariman nag-headphone pagani.
2: Sana
0: si Mabel po kay naminaw nakatulog basta kuno magyaw-yaw na ta makatulog siya pero mao rin na natulog nga naminaw pero sa Harima kan kuan kay nindot kay smile.
1: Kusog ta sa
2: sana
1: kusog ta sa 1st District. Sa 2nd District. Uy, mayang pagpaminaw kanyang tanan ha. Puhon mga bot mida sa inyong mga lungsod sa inyong barangay.
0: Na naginting na ang among mga tingog diha sa inyong mga dalungan. Ato ang balikon ni taga St. Francis Clinic kay nag-seminar tog yakap dito dolls. Nag-briefing. Sa ba na? Seminar ba o briefing? Yakap-yakap na ta dolls.
1: Yakap-yakap sa dilim.
0: Si Madam Jing Rivera. Ako rin sa ingnon nga doktor.
1: Tignan sa kanan yung Mobile.
0: Matigod sa ni Mobile si Jing Rivera. Parinti, gina. Bantog na mga guwapa. Ang close-in ni Dr. D.K. Fernandez. Ako misang tawagun o Dr. Desikan. Kaya magkita mong kuming Dr. D.K. Mas may nang atutan ni Dr. D.K. atutan sa St. Francis Clinic.
1: Ato ko dia dito day, no?
0: Bisan asa ta, makita na to si Dr. D.K. o si Madam Jing. Ay, kanang pwede na ta magparisita. Uy, bisag naasdalan. Makita, Miss Cathedral, Dok. Kwan, Dok. Kanang gagaw ni Dod si Mader Dina Baho and so, of course Nining Lau.
1: Yes, wala tayong oras sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan pinagi sa Asinso Pagadian program ni Mayor Samico. O ako niya igala sa kanginan sa sunod nga adlaw. Sige ko barsaga niya to
0: sana
1: ang,
0: all, sana all her style.
2: Sana all.
1: Sa Japon, Dodge Marson, ang programang kakuhan.
0: Yes, ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico. Yes, usab sa Pagadian City 15 Council na adiha ang mga city councilors nga align ang ilahang serbisyo, sincero nga paghatag og kaugmaran sa dakbayan sa Pagadian ug sa katawhan. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, First City Councilor Engineer Roger Acidilio, Ineserio, Marson, Moingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Zamboanga del Sur.
3: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow!
2: Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Virginia.
1: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
3: Yes, strongest.

0: No, I've still got a lot of fight left in me.
1: 106.3 Southon Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
5: Carl, palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, babe.
7: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
4: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: Virginia.
1: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: 106.3. Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
3: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak, makalakaw naman ko.
4: Isang tulong sa nasigitay na?
3: Na-stroke.
4: Na-stroke ka?
2: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagbalit ni Dios sa
4: Target Line
5: Product Package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalipayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Today's best music. 106.3

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Sa

0: ABC. Daklit, daklit, balitang, balitang.
1: May buntag kabalkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Giimbestiga na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVolcs kung ang Cotabato Trench ba ang tinubdan sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo diri sa Mindanao. Matud pa ni PhilVolcs Director Teresito Bacolcol, padayon ang pagsusi sa mga siyentipiko sa mga datos para mailang eksaktong gikanan sa kakusog nga linog. Sa pagkakaroon na tala ang linog sa Sarangani Bay ug padayon ang nga gisusi kung aduna ba kinikalabutan sa Cotabato Trench. Dugang pa ni Bacolcol nga nagpabilin nga aktibong seismic feature ang Cotabato Trench. Kinumduman nga karong tuiga ang ika-50 nga anibersaryo sa nahitabong linog ug tsunami nga niigo sa Moro Gulf kaniadtong August 17, 1976 nga dunay gikusgon nga 8.1 magnitude ug hinungdan nga gibanabana nga 8,000 nga pagkamatay sa katawhan sa Mindanao human nga nagikan sa Cotabato Trench. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita. Alas 9, ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. May buntag.
0: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang. BBC
2: 106.3 Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po distinct pud mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: Send me Gleit, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, Sunmig Light.
2: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notcher producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

27 after 9 in the morning, Jerome Abalos for you with Larawang Kupas right here on Bell FM. May mga memories through the pictures of the old times. Ambot kagahan na itong mga larawan. Na siguro ito, di na ito kupas, gikit-kit na ito. Gikit-kit na ito, picture. E mo na yung uso sa unang karoon kay imo na lang taong i-hide ng mga memories sa mga tao nga di na gusto ni mo mahinomduman. I-hide na lang sa unang kay naagyog kay pweba taon. Butang pas ilalom sa kuan, unlan kay mingon sila nga. Ibutang sa ilalom sa unlan kay kuan daw na, maghuna-huna pa daw na sa imuhan ng imuhang boyfriend or imuhang girlfriend. Sana all. Gibutang ba yung yun po to? Pero niliko man. Ay, dito okay rin kayo natanaw ng mga old pictures. So, makahinomdom lang tagita sa mga nang labayng panahon. Sige, kung balik-balik ninyo bitaw ingon nga. Remember na lang ang mga good memories, ha? Dili na katong mga panahon nga gaaway mo, ganilabayay mo, kung saan yung ipanglabay di ha? Basta, ato na lang ng ibutang, they were a part, once a part of our life. Dili na na sila mawala, bisan pa sa unsa sa kasakit, bisan unsa pa ka-disappointed, tas naitabo. Part na sila sa ato ang kinabuhi and part na sila sa atong pagkatao karon ang ato ang mga desisyon nga ginabuhat o ginahimo. Isa na sila sa ato ang ginakuan, ginahinumduman nga dili ta pwede mamahimong paras nila or dili ta mo desisyon as much as possible para sa ilang desisyon nga nakapasakit og mga tao. Pero di man guna po na malikayan, if the only choice is to let go, mo na lang yun na ibuhaton para malinaw ang tanan, di ba? Anyway, this is still the Morning Bell on 106.3 Bell FM. Annabelle here staying until 11 o'clock.

0: 106.3 Bell FM.
1: Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
2: Ako ming station dili normal, din nag-date ko atong hanggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako ming station. Tapos medyo half man kog mata, dili na ganit siya sakit itutok sa adlaw. Naginuman pod ko atong kapinga paragis. Gamit pod ko bila-bila, minute oil. Ako mga anak, dagan man og mga katul-katul sa gap. Plus na ko atos, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Right here on Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: 106.3 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta ko.

0: Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Today's best music. 106.3

9:51 in the morning, that's Quisenary for you with Bakit Di Ko Nasabi right here on 106.3 Bell FM. Hindi nasabi because the time, alam mong hindi rin tama kung sasabihin mo yun. Kung ano man yung nararamdaman mo. Ngayon kasi nakikita mo kung anong naging outcome. Nagsisisi ka. Pero tama naman kahit papano yung ginawa mo na, you know, hindi mo man lang kinausap yung tao. Kasi alam mo, masasaktan ka rin. Masasaktan ka rin that time because meron siyang, di ba, may karelasyon siya. Base sa kanta, ha? Pero ikaw, og na manggalik kay mga regrets nga wala ni mo istoryahe, wala ni mo nasulti. Kung kinsa man itong imuhang gihigugma sa una. Siguro, sa as I said, mo man ito insakto good. Kaya ibasin pa og tako kay kag expectation nga ganahan pud ang tawo sa imuha kas dapat siguro yung ipakita. Pero what if ikaw ray kwan gabuot-buot ato nya masakitan ra gihapon ka, di ba? So okay na lang, pasalamat lang gihapon ta nga natay mga desisyon usahay nga wala na tubuhanta kay I think mo pud ay makakuan sa ato ang dili ta masakitan. Mo po na isa sa mga rason ba nga sa tawag ana, maprotektahan ta sa mga kasakit o mga frustrations. Kay sometimes dagko kay tag mga planos kinabuhi pero daghan manggug kay ta og gihunahuna pod ato pong gibalanse og tama ba nga biyaan ako ning trabaho, tama ba nga biyaan ako ning tawhana, tama ba nga mularga na lang ko, ana ba di manggud ta kinahanglan diretso nga mo decide. Kaya usually if we do that, kas kayo atong emotions ana dayon, dili ta ka kuan ba, dili nato na makita ugon sa mga pros and cons ato ang mga desisyon. Pasalamat na lang ta nga wala nimo na istorya oi. Kay unsa na lang kay nahitabo, basin galigid-ligid na lang dayon ka diha kay gi-reject na ka. So okay ra gihapon na. Sabihin na lang natin sa ibang tao yung alam nating mahal tayo. Charing. 9:54 in the morning on the morning bell.

0: The Secret of Health on the air.
1: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
0: The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og Labrador sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon ay certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Labi na yun sa mga kaigsunan nato nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa mga kaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod mga kaigsunan mo na nga pagmata ni mo sa buntag mura kagwan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang atuang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mauna makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold, tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Og matod pa gani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadhiya sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no? Phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na yun makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol og malikayan ang mga paghubag sa sulod og gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: BC.lit.lit. Balitang, balitang.
1: May buntag pag-usab kabalkadas kini ang BBC.lit balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Anaana sa 8,642 ka tulunghaan sa 43 schools division sa Unom Carrion ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa kadagatan sa Maasim sa Rangani kaniadtong Lunes sumala pa sa Department of Education. Sa pinakaulahi nga report sa DepEd, 4,090,246 ka mga estudyante ug 156,282 ka mga magtutudlo ug empleyado sa Region 9, 10, 11, 12, BARM ug Caraga ang naapektuhan sa suspension sa klase. Sa initial nga damage assessment, 381 ka classrooms ang adunay gamay nga kadaot, 93 ang grabe nga kadaot ug 62 ang hingpit nga naguba. Bisan pa ni ana padayon pa kini nga giberepeka sa mga engineers. Gimandop na ni Education Secretary Sunny Angara ang dinalian nga inspeksyon sa mga tulungaan ilabi na sa Region 12 ug gipaniguro nga mo pailalom sa makuting investigasyon ang tanan nga pasilidad una ipadayon ang face-to-face classes. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. Mayong buntag.
0: BBC Daklit Balitang.

Alkan sige kadong. Ang kuan ang imuhang ex to ana okay na kaisi ang gibati. Ikaw diha wa pay ligo unsa nang orasa. Kay kuan na sad kayo ka. Ala, ayo ana oy. Kaligo didto. Napalong na.

0: Fox, a las 10 y media.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Aderico Computerized Optical Clinic. Malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna po'y junior high ug senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, ug UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. May alibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music Power!
4: The Strongest 106.3.

10:51 in the morning sa isang sulyap mo, okay na ako. Ingon na gid na siya. Ingon na gid na mahapi lang gid liliun ta or tanawon ta or smile ta. Nana inang mind love, no? Nice bigo kayo ng feeling mo ng ampingan taon ninyo na inyohang kasing-kasing o ganyohang mga partners niya. Ay pinaka-best feeling yun ng in love and at the same time, gilove ka sa tao nga imong gusto. Anyway, wrapping up the show now with Josh Santana. Salamat sa pagpaminaw, amping kanunay, and God bless you. See you tomorrow.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Naako diabetes taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakit. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
2: Welcome na usab sa atong programa. Giya sa maayong panglawas, hatod ka naro sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. At live na punta karon mag-uban-uban para atong paghisgutan ang mga dapat himuon para ma-maintain ang kusog nga kaluwasan. Umahimsog nga kaluwasan. Inyo nakauban, ayon Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alguizar and Dr. Ministry in Naturopathy. O kini nga programa, hatod ka nato sa epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang kombinasyon nga mutabang kanato, pakusgon ang atong immune system, pakusgon ang atong lawas para batukan ang mga sakit o mga viruses nga dili makasulod sa atong lawas. O labi na yun mga kaigsunan, hatod po kani kanato sa atong healthy coffee. Ang kape nga mupakusog o mupabaskog sa atong lawas. Santon Plus Coffee Mix. Kini nga mga produkto mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O labi na yun mga kaigsunan, paghisgutan na po nato karon kung unsa ang mahitabo sa lang sa usa ka tawo kung magkaedad na o matigulang na. O, dapat nato ni mabal-an mga kaigsunan tungod kay usap kini kahinungdan kung ngano ang mga tatay nanay nato diha dali ra ubuhon. Dali ra mo sakit ang likod, dali ra magkaplema. Tungod makigsunan, matud pa sa pagtuon sa ato mga eksperto, ang lungs sa mga nagkaedad na muhinay ang iyang elasticity, no? Iyang pagka-elastic og tungod niini kay muhinay man ang iyang pagka-elastic. Lisod na siya, mu-contract o mu-expand and contract mga kaigsunan. Dili na kaayo siya mubumba og maayo og hangin. Og mao kini ang hinungdan nga kulang ang amount sa hangin nga ginabumba sa atong lungs. Og mao ang hinungdan nga kulang oxygen nga mo-circulate sa atong dugo. Una ang mga naanay edad pag naapay problema sa lungs, naapay asthma, mas lisod sila mo ginhawa. Mauna ang advice sa atong mga eksperto. Ampingan nato ang atong baga para di ta maglisod sa pagginhawa, labi na yun kung magkaedad na. Ay kung ang atong lifestyle, ang atong mga ginabuhat, puro pang pahinay sa baga, labi na yun sa pagpanigarilyo, nahilig pag yun kaya itag mga dairy products, mga white flour products, mga kaigsunan, usa ka na sa hinungdan kung nga no, nga muhinay ang atong baga. Labi na yun sa mga ano ha, construction worker, nga sigig ka anuhan, ugahan og singot ang inyong likod. Ako, usap po na kay Nunglan, nga no, nga muhinay ang baga. Muna, ampingan na to ang atong baga o atong pakosgod, especially sa mga nagkaedad na para malikayan ang paglisod sa pagginawa. Pakusga ang imong lungs. Pinaagi sa pag-inom o natural antihistamine nga Santon Vitamin C o ang atong Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold, taas kaayo ang anti-inflammatory properties na makatabang sa mga naay problema sa baga, labi na yun kung naa kay asthma. Labi na yun kung naa kay tuberculosis. Ang antibacterial properties na makuha nato sa garlic nga naa diha sa Santon Plus Gold, tabangan ka para mapatay ang mga bakterya. O nga sulayi sa makaigsunan di ang alisod ng pagginawa nga naay asthma problem, naay tuberculosis problem, naay ubo, dagag problema, sulayi ang atong Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon para pakusgon ang imong baga. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar o sa mga kaigsunan to diha nga gusto og healthy coffee, kanabang nagkapi ka nga muhimsog pa ang imong lawas, malikayan nimo ang pagkaraot sa imong prostate. O labi na yun, malikayan ni mo nga magka-nervyos, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

0: Ang sobrang nga kaon sa mga parat o mga pagkaon nga taas sa kolesterol, makahatag og pagkaalaot sa atong nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Atong paminaw na ang testimonya ni Tatay Rico Palma, nga kasinati og paghubag-hubag sa iyang tiil o natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Dagang ko gibati sa akong lawas, kusay kanya akong tiil na hubag-hubag. So kada itong 2021, hantong karon, ligon akong panglawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. Rico Palma, Liberty.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo di ba? 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos dayko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty
5: Karon,
4: Show.
5: Nakaduhog ko sa DXDC. Every morning, nagpaminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Soap, ang Sojik. Doto na, anak ko lang siguro sa Dabao, di. Pero nabot ang panahon na medyo gusto na dyan kumagamit sa mong sabon. Pero kini-inong naman ka nga, na natay-stock din na Celebrity Soap, nagigitan sa Swed, na-address at yung stasyon na, mo ito nakaanan ako diyan, ma'am. At actually, ma'am, pang-tunan ni Pakatarpon na kong nagamit.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: 106.2

Kalandrakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo wagtang sa kalaay. Ubo mga kamingaw. Kalandrakas. Ubo ani ana. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kagman.

0: for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: So, Dag na Garoin, alas 11:23 na! Mayong gagyumagam, ay good morning! Alas sa toang mga taga-Pagadian City Boys, sa toang mga kasigbit ng mga kalungsuran, din na atong kasigbit ng mga kabarangayay. Hello! Good morning! Yes, Indai Garutay ang makauban ninyo. Hantitala sa alaunang takna sa hapon. Diniligya hapon sa 106.3 Bell FM DXCA. Ayan. Ang ito ang DXBZ Radio Bagting. Masaya mo ta. Unya dapit alas 12 ang takna sa unto. Sa pagkakaroon, bedong ganang ito ang programa din sa ito ang CBN9. Of course, ang ito ang 106.3 Bell FM ang gimahal o gihigugma sa tanay. Yes, ato ang mga namido din na karoon. Official text line number sa ito ang programang Kalan Rakas. Kao ba si Indai? Ganit ay 0998-997-8890. Again and again and again. 0998-997-8890. May pagpaminaw sa dina sa may ato ang mga pinangga o mga gwapo, mga busok ay nga bodyguard. Mga busok ay nga guard dina sa may Rosario Home sa may Dao, Pagadian City. Thank you kong inabinaw kuno sila sa Bell FM kuno karon kusog kuno kayo. Hoy! Tama! Ayaw ang hagbihin. Yes, good morning sa tanayan. Kumusta? Ito ang mga naminaw di Dekron. Kumusta? Kabisayan o Mindanao Charmos. Anyway, ang ato ang programang Kailan Raka sa tunusap ka nato sa toang gamhanan o kibulungan ng mga produkto. Ang target line, superfood, spirulina. Kauban ang target line, power scent, liniment oil. Produkto nga makatabang sa tanayan alang sa mga balatian. Labaw sa tanayan ang gadaugan unya o kasulbaran sa problema o mga suliran. Pinagi sa libre nga sweet rest number combination nga itunol din kaninyo once nga makapurchase mag one set sa ito nga package sa target line. Unsaon pag-purchase, unsaon pag-avail, i-text inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09-38-02-8888 88. Oh, mo na siya, ha? Alam sa itong mga naminaw din na karoon, padayon sa itong pagpahugyaw sa itong programa, ang Kalan Rakas. Kao ba si Indai?

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
1: Hey, what do I check, man?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba, just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette, and no one else. Baganyang broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyakin mo, Bell FM, mga bagong kanta, lipat.

Atikuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka! 106.3

Yes, alas 11, 48. Alas 47 pa. You know, ako time sa tama mga langit. Thank you, Kayo, my magbabinaw sa tanan na itong mga suki tigbabinaw and also happy listening sa ito ang pinakagwapo. Yes, ang ito ang pinaka-charming CEO of J Channel, J Apales. It's all in a line. Yes, ay magbabina sa ito ang CEO, ang ito ang guwapo, guwapo na, butan bagyod. J Channel, ang ito ay J, yes, G Apales on board. Okay. 27 minutes naman magkanabay, ang alas 11, at that na, sabuntay.

kawan naman, humay pa kala mga iag, alas 11 atak na sa buntag. Well, calling out na din itong mga taga Barangay Bulatok. Uy, ginuo ko tabang mga langit. Barangay taga, Barangay Bulatok. Ugma pohon. See you. See you sir Robinson. Kay ang uban ani matumanig Robinson. Kay ang Barangay Bulatok ugmang adlawa, no? Ang entire Barangay Bulatok, Pagadian City, wa mo'y kuryente. Eh, balo kinigikan sa Samsorico, ano ha? Ang gato ang Barangay Bulatok o mga adlaw, entire Barangay Bulatok o mga adlaw-adlaw nga Huwebes. Hunyo 11 tuig 2026 gikan alas 9 sa buntag daman alas 5 ang takna sa hapon. Wa may kuryente, doon na tayo power interruption nga mahitabo. Entire Barangay Bulatok, no, ang hinungdan ani mao nga to ang pagkating and trimming of trees nya correction of learning pool sa Purok Malipayon, Bulatok, Pagadian City. Replacement pod sa to ang underbelt wire from bare wire, okay ba? So mobalik ra usab ang sugang dagitan noon mahuman ang ilang pagtrabaho ug mapuhon ang pahibalo gikan sa to ang general manager CEO sa Zamzurico, ano, Jose Raul Aysen. Yes.

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

Kalandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatao sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: Something's for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw.
1: Sana mapasaot ka pa.
2: Sa itong mga nabino na nagkaroon sa ikan or stress na sa itong mga programa ikanuhang uras sa itong mga programa, no? Alas sa itong mga nabino na nagkaroon ang kalandrakas. Of course, ka ba si Inday Garutai dinilagi hapon sa itong mga nagunang radio station sa nagbayan sa Pagadian DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa tuwang EM band ng DXBZ Radio Bagding. Kumusta ato mga nabinaw din nagkaroon? Okay lang ba ang tinayin? Yes, ato ang programa ang kalanraka sa tuwang ganito sa gamahan na nung kaybulungan ng mga produkto. Ang target line, superfoods. Pero di na, kauman ang target line, Power Scent Lenament Oil. Natinagan nag-text ka ganina, paunsa ko nila nga mag-avail sa product package aron mamahimo nga makapasilong sa libre nga kombinasyon sa sour dress. May simple na kaayo ha, palit lang mo sa ito ang product package 1 battle sa Target Line Superfoods Perolina plus kauban pagid ang Toluca battle sa Target Line Power Scent Lenament Oil that's only 1,500 pesos, automatic VIP member ka na. So once again, maka-purchase mo 1 set sa toang product package, automatic VIP transaction ka na. So every time nga naitunod nga number combination ang toang source from Kauluhang, Manila, automatic mahatagan ka, matunulal ka, automatic na po nga magmadaugan ka. So alam sa toang mga interesado, you can contact cell phone number 0938-002-8888. So i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 0938-002-8888.
1: Dancing with the beat.
2: And of course, alas ato ang mga nangita o barato, apandikalidad ng 100% original ng cell phones, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories, ayaw na kabala ka. Tun kay available na kada sa EB Gadget Pagadian. Good news! Gumikan kay ang EB Gadget Pagadian mga higala nagtanyag o nag-offer sa mga pautang ng mga cellphone o uban pa. No? Dala lang mo valid ID, down payment sa dili madugay, maka-cellphone ka na! And good news, Sab, sa ato ang mga dunay mga ika-afford, no? Sa ato ang mga mag-cash. So, kung mag-cash mo, na sila'y offer nga 5% discount alas sa ito ang mga medka. So, unsa pa inyong gihuat? At doon na ang ilang nga buhatan sa AB Gadget Pagadian na mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at manglamang sa paprenta. AB Gadget, cell phone mo, sagot ko. And dili malimot ha, alas ato ang mga taga-barangay Bulatok og Mapuhoy na doon na tayo power interruption nga matigayon din as may barangay Bulatok, no? Alang sa ito ang mga taga-barangay Bulatok, no? Line section serving the entire barangay Bulatok. Ito ang brand out, kung ito ang power interruption o mga lawa, mahitabo alas 9 sa buntag, taman alas 5 ang takna sa hapon. Adlaw nga Webes, Hunyo 11, tuig 2025. So sa ito ang mga taga-barangay Bulatok, ready lang mo dahin kay na may power interruption o mapungad lawa. Usagid ka adlaw, 9 o'clock in the morning, hangtod alas 5 ang takna sa hapon. Alas a dosi na, alas ato ang mga naminaw din akaroin. And of course, you are still with Inday Garutai. Taman ta alas alauna ang takna sa hapon. Mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog din sa atong CBN9 DXCA 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Bagi. Alas 12 dosi-dosi na padayon ito sa unahin. More music and more fun right here sa ato ang programang Kalandrakas.

0: Fee, sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
1: Roland De La Cruz sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
2: Anong ganaan man kay ka sa kape?
1: Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
2: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
1: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bila-Bila Coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani sa Mati. Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ay, para dili, oh ma'am, niangay dito ma'am kay ang Celebrity Soap mangod, bili siya hampoo sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or hapdos, ana. Pero ka na siya ma'am, natural lang ito ma'am, bisag i-kiss-kiss pa rin mo sa nabakara man akong gamit. Di wala dito yung reaction sa panit.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
10: Na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagbalit ninyo sa
10: Target Line
11: Product Package o sa kabattle sa
10: Target Line
11: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para every

0: now. Tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man nimo si Imnon.
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwa nga Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan o diabetes. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon ron. E parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Takan, upper lima to.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy na sige galimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabag tingog kabalkada maayong hapon ganinyong tananan niya ng BBC.lit Balita alauna. Gipahigayon ang site survey alang sa giplanuhang pagtukod sa National Food Authority Warehouse o Post-Harvest Facility sa Limataling Zamboanga del Sur isip kabahin sa pagpaligon sa infrastruktura alang sa sektor sa agrikultura. Tumong sa mga proyekto nga mapalambo ang kapasidad sa NFA sa pagpalit, pagtipig o pagdumala sa mga inaning humay samtang maghatag usab kinigdugang suporta sa mga mag-uuma sa lungsod pinagi sa mas mayong post-harvest services o pasilidad. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan. Dagang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitang 106.3

0: Santos. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na, mugwapa na ka, mu-income pa ka.

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.2

0: That song was brought to you by San Miguel Light. Live light, drink light, San Miguel Light.
1: 106.2. Lumbi, pwedeng San Miguel Light ro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Light ro. Uy, ishare po, B.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Light ro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Light ro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Light ro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: 106.2 FM.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 lang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Kabag tingaw, kabalkada, mayong hapon, ganinyong tananan. Yan ang BBC.lit Balita, alas dos. Nagpahigayon ang DTI Zamboanga del Sur Provincial Office of Orientation sa DTI iRegis system alang sa sales promotion permit applications sa Pagadian City aron mas mailhan sa mga negosyante o stakeholders ang online processing sa pag-apply o permit. Itunan sa mga partisipante ang account registration, application procedures o mga documentary requirements aron mas mapadali o mapasayon ang ilang pagproseso sa permit. Inyong nabati ang Daglit Balita alas dos. Ako si Bagding Bindin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daglit Daglit Balita Balita
2: 106.2
6: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, lots of Philippines! It's another exciting day to play and win. Welcome po sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw this fun-filled Wednesday, June 10, 2026. Get your tickets ready and start manifesting the win dahil ready na ang mga papremyo ng 2D Lotto and 3D Lotto games. At para malaman ka agad kung kayo na ang next Lotto winner, station lang sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels on Facebook and on YouTube. Kaya naman, good luck Lotto players! Bago ang game time, paalala lamang sa lahat na 18 years old and above lamang ang pwedeng manalo at sumali sa anumang game ng PCSO. At sa ating game players, maglaro po tayo ng ayon sa ating kakayanan. Always play smart, play safe, and play responsibly. And to kickstart our 2 PM draw, i-welcome na natin ang mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. Joining us is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Para masigurado ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng Lotto players, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. For the highlights of the activity this morning, let's watch this.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lucky 2 and 3 numbers yun na kaya ang mananalo? Alamin na po natin yan. Tara na, let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang... nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

0: That song was brought to you by San Miglight. Live light, drink light, San Miglight.
1: Lumbi, pwedeng San Miglight, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglight, tro. Oy, ishare po, bi?
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglight, tro. Kananay, ug katawanan. San Miglight, tro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miglaytro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod dapit ba. Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na akoy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam nyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: 106.2 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin usa ka sulfuric compound nga mao'y mopaubos sa cholesterol level sa atong lawas. Ug tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalansi ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatamisa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaan naot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Softgel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabota nga mo grabe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Softgel kada adlaw.
0: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tayo igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remy Litooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: 106.3. Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Tabag tingog kabalkada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas tres. Nagbadayon ang Department of Human Settlements and Urban Development Regional Office 9 sa paghatag og technical assistance sa pinagi sa Phase 3 Visioning Training Workshop alang sa mga lokal nga panggamhanan sa Leon B. Postigo og Calawit, Zamboanga del Norte, isip kabahin sa pag-update sa ilang Comprehensive Land Use Plan og Zoning Ordinance. Ang maong kalihukan gipahigayon dinhi sa Pagadian City din nagtumong sa pagpaligon sa long-term vision og plano sa mga lungsod aron mas matubag ang kasamtangang hagit og mapalig-on ang ilang komunidad alang sa mas lig-on og malungtaron nga kalambuan. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
8: DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
9: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratika yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in diri. Batang igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Pagadian. No one else, a Pagadian broadcasting company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

Mama Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas eskwilahan, tapok sa higalaan. Di kan punta trabaho, largo na yun sa resto, bisag asa pa mo.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio,
0: okay po si Tatay Mio.
1: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
0: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
1: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: the rhyme.
1: You see. Enter.
2: 106.5.
3: Yeah. Check this out.
4: What about check?
3: Brand new track from Bell.
4: Uh-huh.
3: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkanindo na sumao. Kami, parating kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're around me, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in diri. Bata tigulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the song is station in Baguette, and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas hero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Bayong murag lalaki bisag unsa ka pa Bilhem paminawa para sa mga mama ati kuya upa pa 106.3 is the place to be kung ikaw mag problema Bilhem paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na di kan pas daruhan diretso stubaan di kan pas espilahan tapok sa higalaan di kan put sa trabaho largo dayon sa resto bisag asa pa mo.

0: O kang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: 106.3 Bell. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sid panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sid panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
8: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
8: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 mag magsugod karong Abril 20 o 2025 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Cruzos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: BBC.lit.lit Balitang Balitang.
4: Kabalik kabalikada may hapon, ano yan ang BBC Daglit Balita alas 4. Ipangunahan sa Department of Science and Technology kundi US Region 9 ang lima kaadlaw ng Zamboanga Peninsula Artificial Intelligence OEI Roadmapping Workshop sa Zamboanga City. Itambungan ang aktividad sa mga katawahan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, academia, technology experts o mga stakeholders, kundi tumong sa sangpit nga workshop nga sutaon ang halapad nga potensya sa AI o ang papel nini aron mapadali ang inobasyon o pagpalambo sa rehiyon. Ito kiusap sa mga partisipante ang mga nag-unang tumong, mga pagsulay o mga estratehiya nga nahimong pundasyon na sa AI roadmap sa Zamboanga Peninsula. BBC Daklat Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
5: BBC Daklat Daklat Balitang Balitang
6: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

defense lang. Marami na rin akong nilagay dito ng mga maps, yung mga tower defense, fight with the characters, yung mga anime na maps yung bitawan, and yung mga AI yung bitawan map. So, yung update nyo ngayon, yung nilagay dito, so, dito na lang. Lagay ko dito sa

0: kuson, sakit sa ngipon, sabad-sabad, skin allergies, ug daghang pag-uban. Target Line. Powers and Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sundown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po, taga Mindoro.

0: spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol. Marami na gumaling na cancer. Marami na lumabas na gallstone. Mayuma, cholesterol para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Yeah. Check this out.
2: You want to check?
1: Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratika yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguette, and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Iba yung murag lalaki bisag unsa ka pa. Bilang ang paminawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Kung ikaw magproblema, bilang ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretsos tubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: 106.2 Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Southern Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southern Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southern Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.7.
1: Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasin natin o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Hantog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bis.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Kung gusto nyo ng mas masaya at mas nakaka-good vibes na hapon, well then, game time na ulit tayo. Hello Lotto Philippines! Nagbabalik ang PCSO para sa second round ng digit pa premyo ngayong Miyerkules, June 10, 2026. At tulad ng kasiyahan at excitement na hatid ng ating 2PM draw, muli na namang magpapasaya at magpapaswerte ang inyong paboritong 2D Lotto at 3D Lotto games. Kaya naman, kung hawak nyo na ang inyong lucky tickets, wala na kayong ibang gagawin kundi tumutok na sa IBC 13, DATV at syempre sa ating official live streaming channels sa Facebook at YouTube. Pusuan nyo na ang ating live stream, i-share na ito sa inyong Lotto Barkada, mag-comment at mag-manifest na ng panalo. Let's make this afternoon a winning one! Good luck, Lotto players! Alright, attendance check na po tayo. Joining us this afternoon are some of our Lotto players who will witness and certify our live Lotto draw. President, syempre, ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator, isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. Everyday PCSO conducts free draw procedures. This is to ensure transparency, integrity, and fair chances of winning among our Lotto players. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin natin ito.
2: Sa isinagawa ang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, this is it! Hold on to your tickets! Winning vibes activated! Tara na and let's play Lotto!

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Southold Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahupong mo siya mayo. Ginaino naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas a las 5:30.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
6: Ah,
7: asin.
6: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay, nisman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Aha.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Umsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Sinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
6: product package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment. Always

tubig, kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue, search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasays Imedia.
4: Nagkadaghana ang ihap sa atuma kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply. Mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may na kayo.
7: Taas din sugar sa mga sawa sa
6: 11.7
7: karon.
6: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang gyud na no, result.
7: Aning baba,
6: baba na gikan mong kuliha.
7: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
6: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan ato ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
5: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Manarat, my love. Mangutan ako ni mo. Mahal ko ni mo o dili?
9: Dili.
8: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
10: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon.
11: Bud-bud o pipinka.
8: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong matibway ni kanan.
12: Pwede ko. No. Bada.
8: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masaktan sa tadino.
12: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
8: Gikan ka lang. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
12: Dugo! Dugo!
8: Silang ko!
13: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako.
9: kato na kuit ka.
8: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Bunsa?
8: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kundili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
8: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
13: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni OG Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to, sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ng bilabila for how many months na, ang dugo na ko misal na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level, pero sa diyang nga nagmintin ko ng Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, naigig ko na wala kumubati ng kaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani ka itong mga kuwan ako katul-katul na igokong buni pastila 2 kaplasan ako wanawa.

0: Apun, labi na sa kanang coffee. Digi ka mo ba ito yung kaluya? Mugay na ko na, naranasan gina ko na. Wala na yung unsa nga, kuhan, God's gift siguro ni nga klase. Ang manufacturer, ani nga, gigiyahan po niya sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mawan, mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta may ngadlaw kaninyo tanan? Yan ang sabay inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Asap tap kanunay, asap ang swildo ayaw pirmiha. Okay, greetings sa mga igala, shout out time. Shout out nga to ni Fritzy Avila diya sa San Roque, Macro Southern Lady. Uingman ni Josephine Manggubat, Christine Lara o si Jacqueline Mangalo diya sa Tangkaan, Padre Burgos, gika ni BSI Pangag sa Ilong. Ang atong writer-director OG Kumpok Rakasa. Okay nga man usap, nga to nila ni Jane Binsey o ni Mercy Santillan diya sa pinamungahan. May pagpaminaw nyo daw mani Alan Garing Bonbon Naluginsan Cebu. May pagpaminaw diya gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, dita maglangan mga ikala. Atong may numduman nga muambak na unta sa pangpang ang atong bida nga si Jigo, pero gihawiran siya ni Nunoy. Pero nakarealize ang atong bida ugwa na lang kini maghikog. Samtang si Don Arturo usab na musil dito gayupan. Tia mo na may nakita siyang panda sa kalasangan. Nagiban na ng baktin. Iyan na yung kininggiposil sa iyang telescopic rifle. Perting iguas bullseye. Ay, iyan po sa'yo naman. Perting iguas bullseye yung kayo. Niya, morto nga gipasinabaw na yun na ni Hercules kay muhigop lagi siya og sabaw ini. Samtang mamauli na sila ang atong bida, kalit lang sila nga may nakitang tao nga armado. Kalit sila nga may karatilog dagan palayo. Pero sila raday kini si Don Arturo na mangutana unta og asa agi sa pagpauli niya sa mansyon kay nasa agli taon sila. Balik dito sa atong bida nga gipagkutasan ni taon sa pagdinagan. Bueno mga igala, ngunining na itabo no. Niya dai ang lain supan ng atong sugilanon dita maglangan. Bunbun og bibingka. Bibingka.
1: Ako ba yung tao niyang usa nagdag-armas na mong buto? Samtang usa, wangki kayo!
2: Bitang no?
1: Kuya, wag itulis na ato, no?
2: Mayo nagtulison. Kikwerte ha? Ang kuyog, tuliun ko ato!
1: Bangga sa ilong!

Wa na sad koy motor, koy baligya uni motor. Saan may ako sakyan? Sumay buhaton ako. Unsa man? Kung kamoy pasultiun, unsa may akong buhaton, Ray Arellano?

0: Lamig. Yummy. The best ka yung muluto, takla. Lamig yapon ng atong panihapon.
1: Salamat nga. Nakauyon ka, Miss Lalat.
0: Ayun na. Han man na itong bata?
1: Si Gian. Toa sa kwarto, Miss. Natuog pa.
0: May noon. Naroon may samok.
1: Miss Lalat.
0: Hindi ko ganahag samok. Ma-stress ko. Kaganihan pa kung nakakita niya nga. Magsige lang og duwa. Sige, palupad na ng papel ng aeroplano. Samok kayo,
1: Miss.
0: Sige na, gawin na. Tungan ni Kong.
1: Hauna lang, Miss. Salinlay amo.
0: Ikaw, wala ka.
1: Bianta una ka, Miss. Ariyo na ko sa kwarto.
0: Sige, go. Di mo mo dungan? Mahala mo. Tako na ba kay kuglam mo Tingalig bukog na lay inyo ining tinuwang isda. Og ining sinapawan nga kusoks bapoy. May nanuktok mas pultahan. Ay, ang putot nga lagom na sa tingali na. Si Diego na sana. Bahala siya. Magwatsyag mahuman ko sa kumpani hapon.
2: Lalat! Abri yung pultahan! Si Bugard na
0: eh! W-O-W? Wow! Bangag sa ilong si Bogart!
2: Abrihin na yung pultahan, Lot!
0: Si Bogart, dude! Hala, no? Gikilig lagi ko!
2: Sige na, Lot! Abrihin na ba, Lot?
0: Palugit ko, babe. Abri pa lang easy girl ko.
2: Lot? Will you please open the door?
0: Dili ko, oy! Dili ko, Bogart!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawang ko, Andong, kanina yun akong jabiti. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
5: Ikaw pila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Tanawag ko na kuad pa sa kung sa kuan o jabiti. Kani Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Parang way problema.
5: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
5: Tagaasa.
6: Takan upper lima to.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
6: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika, ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian sir?
8: Tatinuod lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaloy sa Dios mawala gyud akong paminaw sa akong kalawasan.
4: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Nako sa Gingkuna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dudong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting, manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na po doon, ginagmay ra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
10: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig-tibos.
9: Yes, yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Please leave me alone.
2: Nga naman lang.
0: Dili na ko nimo. Ato na ipo sa imong babaeng pagaw. Marag-ongo ni Curly Anthony!
2: Huwag na siya lahat! Nagbuwag na mi!
0: Oh, hala no? Nagbuwag na sila? Tinuon niya mong gisulti, Bogart!
2: Lagi! Cross my heart! Buwag na mi!
12: Sure ba?
2: Sureness!
0: Tinood mong gisulti? Tinood?
2: More pa oh. Cross my heart pa yun.
0: Ayaw ba? Hala no.
2: Karon nga nasayod ka na. Onso man. Di ba lang kunin mo pa dayon nun?
0: Nanong mo dayon man ka?
2: Uyab good da.
0: Uyab si mong mata. Karon na lang, abikewa naman mo si Curly Anthony.
2: I'm sorry, lalat. Pasaylo ako. Karon pa ko magkaamgus, kamaturan.
0: Kamaturan nga unsa?
2: Nga kita giday ang parison sa usag-usa. Kita ang tinuuray nga nagminalay. Maong, lalat.
0: Pick up ni mo akong suha.
2: Gimingaw ko ni mo.
12: anak na sabta, uyab na sabta.
0: Baniya, oy. Panguyabis ako, bali.
12: Ano sa? Bakit sa ilong?
0: Gusto kong mamisita ka na ako, ugma. Okay? Mangandam ko, ugma, alang sa imong pagpamisita.
12: Karoon na lang, good.
0: Ugma na gani. Nanihapon pa ko.
12: Guto man ko.
0: Bangag sa ilong ni mo, bo.

0: Sila mat pagkakao gupok ng bukog. Salamat lang ha. Gutom ko.
1: Ala, sige. Hab-hab di ha. Murabi at tagwa. Makakao ko sa kabuan.
0: Lami mong good, lami.
2: Magtaka. Nahuma na kagkaon? Uy, may bisita man di ay ka.
3: Uy. Hindi mo lagi anghil.
1: Oh,
3: niya malagi guwapa dinis inyo.
1: Kailan di ay? Ngal-ngal ka lang da. Tapos nagkaon?
3: Lagi-lagi, mura mong si Carol Marie hikain.
1: Takla.
3: Papahaanin mo yan.
1: Takla. Balik lang una dito sa kwarto ni Mopi. Taugon talang unya kakon mahuman nagkaon ng buayang dako liwat sa speaker of the house.
2: Oh, ma'am.
3: Unsa to? Ako buaya?
1: Unsa man? Gusto ka ko nganlan?
3: Ay. No. Bada.
1: Ang. Tabian man kay ka. Isak puno ng imong papa.
3: Kinsa man dito siya?
1: Da. Wala kay labot. Oy, kung kinsa to. Kao na lang diha. Hab-hab.
3: Aw, lamoy good.

0: Sugar ko.
1: Liza, hindi ka mabusog. Bukog na lang ko'y nahibilin sa nilat ang gusok baboy o sa tinuwang isda.
0: Lami, magod.
1: Nakaw na, ay. Umat na lang balik.
0: Ah, sige.
1: Ay! Mga litbang kagpanghawk!
0: Agoy! You slap my face! Kisagbago ni mo!
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Sa dati mga good sir, ang communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanangili na ganit siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, marag makapuhol, ganit, magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luha kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa'yo mo ginatik?
4: Capsule. Kaya ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato. Nagkuan na, naghinay-hinay na. Matwice a day na kong makabawas. Anak na anak to primero niya mo tong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mo balik nga. Dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri, kailain man akong paminos ko ang kilid na po. Diyan akong diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, rin di mong pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
6: L. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
10: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide. Nationwide.
13: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
14: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
15: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating baladudunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Maria po, ito Lusada.
0: Nanay Maria. Okay. Lusada ng Goa, Camarinesur. Okay po, Nanay. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Walang karamdaman.
0: Ay, very good, very good. At masayang-masaya pa rin.
1: Talaga, Kuya Boy.
0: Very good
1: kahit
0: po.
1: Kahit ganun ang buhay, maraming ginagawa. Pero masaya din ako kasi wala akong karamdaman.
0: Very good po, Nanay. Nanay, patuloy pa rin. Kumusta yung ano po ninyo? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy po, Kuya Boy. Kaya
0: tuloy-tuloy.
1: Kaya lang po walang pambili.
0: Hinto muna.
1: Hinto. Okay. Kapag may pambili, bumibili ako mga apat-apat na kartong. Kaso lang ngayon, hindi pa kasi ako nagpapakupas kaya wala pa akong kera.
0: Okay. Nanay, yung ano po, yung sabon, nagamit niyo na po ba?
1: Opo, nakagamit na po ko, Kuya Boy. Maganda naman sa katawan.
0: Maganda naman sa katawan. Very good po. At sana po ay ipagpatuloy po natin, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Ay, sabi ko nga ni Kuya Boy, kung marami akong kera, talagang bibili akong marami kaya. Kasi iyan nakapagsalaka sa aking buhay.
0: Tama. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Sino-sino na po yung mga nakukwantuhan po ninyo?
1: Marami na akong umiinom dito ng rice coffee. Nung pinsang ko, nung asawa ng pinsang ko, di lagi siyang inaatake ng alta. Mm-hmm. Lagi siyang dinadala sa doktor. Tapos sinabihan ko, sabi ko, Manay Nina, isimula mo na nga lang sa pag-inom ng rice coffee. Ngayon, magdadalawang taon na, hindi na siya pagdadala sa doktor.
0: Very
1: kasi,
0: good.
1: Malakas na ang katawan niya. Kahit 85 anos na malakas pa ang katawan niya.
0: Malakas pa rin. Thank you very much.
1: Malakas ang katawan niya.
0: Thank you.
1: Yan lang ang iniinom niya.
0: Apo.
1: Wala naman siyang maintenance. Yan na lang rice coffee. Kahit kung hindi ko pa siya nasabihan, lagi siyang dinadala sa doktor kasi mataas ang lagi ang kayang dugo.
0: Tama po. Very good po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At Nanay, ipagpatuloy natin ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Maraming salamat
1: po. Ay, kasi Kuya Boy, iyan na talaga ako yung kape. Kung may kira nga niya ako, sabi ko, pag ako nakakatupras, bibili naman ako kan mga apat-apat na kartong. Kasi sabi, hindi nawang Kuya Boy.
0: Mm-mm.
1: Ano na ako, Kuya Boy? Mag-69 na ako.
0: Galing.
1: Pero malakas pa na aking katawan. Kung ginagawa dito sa loob ng bahay.
0: Galing.
1: Magpupunta pa ako doon kayo na binabantayan kong kanyugan. Malakas ang aking katawan.
0: Maraming salamat po, Nanay. Maraming
1: salamat. Tumawag ako sa'yo ka, nung Sabado. Di mo makinapakinggan ang tawag ko na kailan ako, para akil po. Di mo makinapakinggan ang tawag ko.
0: Ang dami po kasing tumatawag at dami pong... hayaan niyo po, Nanay. At least ngayon po, nakatawag na po kayo.
1: Opo. Sabi ko nga rin, bakit sabi ko, nag-ring ang cellphone? Bakit hindi na ito so, ni Kuya Boy? Bakit mag-ring ang cellphone? Hindi naman niya ako iniintindi ni Kuya Boy.
0: Sige po, Nanay.
1: Kuya Boy, salamat.
0: Thank you very much, Nanay.
1: Kuya Boy, magtagal pa ang programa mo.
0: Yes, Nanay.
1: Dapat malakas ang katawan, wala kang karamdaman sa buhay. Masayang-masaya ka, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat, Kuya Boy. Ang pagtawag ko sa'yo, tanatanggap mo ito sa kong tawag.
0: Salamat po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
1: Maraming salamat, Kuya Boy. Thank you very much.
0: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat.
1: Bye-bye po, Kuya.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating namang kwentuhan, kalusugan pa rin. Oy, batiin ko lang yung mga taga Masbate. Maraming salamat po naman sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga Masbate na nakatutok, nakaantabay po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan. Diyan po sa Masbate, yung mga umiinom na ng ating rice coffee at kahit po yung mga hindi pa po umiinom ng ating rice coffee dyan na nakikinig po sa atin. Ako, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil sabi nga natin yung mga iniinda po nating karamdaman, matutulungan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga testimonya dito po naman sa ating palandunan. Sa lahat ng mga taga Masbate, ganun din po sa mga taga Daet. Ano po, ha? Yung ating mga kababayan po dyan na hindi pa nakakapag nakakainom ng ating rice coffee, simulan po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Ganun din po yung mga taga Catanduanes. Hello po naman sa inyong lahat at pati po yung mga taga Pampanga. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat dyan. At yung ating mga kababayan dyan po, mga kaibigan, na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Nako, baka kayo po ay nauungusan na pagdating sa kalusugan ng inyo po namang mga kapitbahay. At dahil po sila'y umiinom na ng ating rice coffee, kayo na lang po ang hindi pa nainom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Simulan po ninyo ang pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol. Kumusta po kayo, Tatay Pangkol?
1: Okay lang po, Kuya Boy.
0: Okay po. Patuloy pa rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Tatay Pangkol, at patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee. Meron pa po ba kayong mga ano, may mga nakwento?
1: Konsento ako, Kuya
0: ano
1: Boy.
0: Po yun? Ano po yun? Go ahead po.
1: Kasi po, nasa Manila yung miss ko, nagdala siya ng rice coffee doon ng dalawang box na 25-1, nakakuha ng Prusiano. Nakabilis lang. Ngayon, tatanong ko lang po, kung doon sa bandang Commonwealth, sa May Litix, kung saan po ba makabili doon? Kasi ang manugang ko po, nasa Kidney Institute nga may nakakumpine po ngayon.
0: Opo, ano po ninyo? Ano pong lugar?
1: Sa Fairview po, Fairview, sa Commonwealth.
0: Okay, doon po tatay sa Fairview, kung meron pong South Star Drug doon, pwede siya pong South Star Drug po tatay, pwede po siyang magtanong sa South Star Drug kung meron po ng ating rice coffee. Para po doon po siya pwede makabili ng ating po namang rice coffee. O di kaya, pwede po siya mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Ah, okay po, okay po.
0: Okay po. So,
1: pagdalaong miss ko doon nung isang linggo ng dalawang box, ipapainom niya doon. Nakakumpain kasi yung manugang ko eh. Sa sakit mo, leukemia. Pagpikin mo na po siya ngayon po. Sabi ko, itry itong coffee, rice coffee. Para ako makatulong. Kaya po, nagtanong yung anak ko kung saan. Siyempre po, mauubos yun eh. Kung saan daw makabili.
0: Kahit may baon talaga, siyempre, mauubos yun. Yes, kaya nagtatanong ngayon kung saan makabili.
1: Opo, opo.
0: Yes, pwede po doon sa mga South Star Drug.
1: Kung mayroong butika doon, mayroon kaya po.
0: Ang alam ko po, South Star Drug pa lang, dyan po sa lugar na yan. Pero, itanong po natin, o di kaya sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Okay po, okay.
0: Okay po, Tatay Pangkol, para hindi maubusan si nanay. Kapag kasi, siyempre, naubusan yung baon niya, mauubos at mauubos. Tama nga naman na, opo.
1: Pinaon po yung pinainom doon sa manugang namin na nakakumpain. Para ako masubukan para yung sabi mo nga, malakas yan sa inyong system.
0: Tama, opo. Dapat po makainom din po yung manugang po ninyo.
1: Maganda po nga, dahil nung ihatid ko po siya sa terminal, nakabili siya nung kuhan doon sa, hindi ko alam kung anong tindahan, anong butika yon. 25-in-1 tuloy ang nabili.
0: Ay, very good po yun. Mainam din po yun.
1: Sa Goa po nakabili.
0: Yes.
1: Sa Goa ko po.
0: Sa Goa, opo.
1: Opo.
0: Tama po. Sige po. Kung sakali po, tatay, balitaan niyo po ako kung nakabili po si nanay doon, ha?
1: Opo.
0: Para alam natin kung saan siya nakabili doon sa Fairview. Kung para yung iba natin mga kababayan din na mapunta doon or nandoon na alam yung ating rice coffee, alam nila kung saan sila mabili ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Yun nga po, pinagmamalaki roon, dahil yung kapitbahay namin doon sa amin, may bahay po kami doon sa Fairview. Pinakita yung rice coffee. Ako, sabi nga, umiinom din ako ng rice coffee. Kaya lang, ibang modo, nasa garapon.
0: Nasa garapon, hindi yun. Hindi yun sa atin. Opo, yung bigas, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin.
1: Kaya nga po. Kaya nga, pinakita niyo yung box na dala-dala niya.
0: Opo.
1: Ito lang pala. Iba pala yung nabili namin, kaya pala walang
0: Tama. Pwede yun sa, pwede sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede yun.
1: Ayan po, ayan. Ganun lang. Ayan lang po ang concern ko, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Tatay Pangkol. Kayo po, Tatay Pangkol, kayo po, ituloy-tuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy po kami.
0: Salamat.
1: Sabi ko naman sa'yo, pampalakas sa pagkalalaki.
0: Tama. Salamat po sa inyo, Tatay Pangkol. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Ingat po kayo.
0: God bless.
1: Thank you po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Mga Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Patria po.
0: Nanay Patria. Okay, Nanay Patria ng Karamoan. Tama?
1: Okay. Okay. Kuya Nanay Boy, may kwento ko sa iyo.
0: Ano
1: nung,
0: po yun?
1: Anong kanil, di ba noong naalala mo yung gabing tumawag sa iyo, may nakausap mo yung ano sa iyo na lalaki?
0: Alin yun?
1: Na anong kanil? Noon pa yung matagal na kasi Kuya Boy.
0: Opo. Ano daw?
1: Tapos, humingi sa akin ng karton. Ang sabi sa akin, ano ba niya ito? Masarap ba ano? Di pinatikin ko siya ng isang sasis. Masarap daw. Noong isang araw, bumalik dito. Natakot daw. Dahil yung tiyan niya lang pag-inom para daw hinahalukay.
0: Tama.
1: Sabi Kuya Boy, talagang ganyan ka ako yung pag-anong kanil. Parang hinahalukay. Mata ko ganyan din. Saka, tapos, ano daw po Kuya Boy, ang utot niya po yun. Anong kanil, pasintabi siya kumakain ng utot niya raw sa dandumi niya. Hindi daw mamaya ang baho daw po.
0: Yes, kasi yun yung basura po yun, Nanay. Na matagal na, na matagal na pong, di ba, na na-imbak nga po yung sinasabi natin. Na-imbak na po doon sa kanyang katawan. Kaya nung uminom ng rice coffee, gumanda at nailabas yun lahat. Kumbaga, kaya po ganun po yung amoy tsaka yung itsura.
1: Naisnaya nga lang po siya pag sa maraming tao. Hindi niya rin mapikilan ang utos niya.
0: Tama.
1: Nagtinda pa rin yung matukad. Nagtinda po yan ng halo-halo sa matukad. Kaya hindi nakakok sa ibibili ang mga nung pang may amoy mabaho. Kung maaarap kalayo daw siya. Ngayon, anong kami? Matikong pasalamat po Kuya Boy sa rice cooker pati sa iyo.
0: Thank you, Nanay.
1: Saka sa akin, kung hindi raw sa akin, hindi sila makaano ng kanya ng rice cooker.
0: Salamat po.
1: Sabi ko nga rin, kay Kuya Boy, kung hindi man kay Kuya Boy, wala man, hindi man ako makaano ng rice cooker. Sabi ko kan. Kaya salamat Kuya Boy sa anong kanya. Rice cooker, salamat sa inyo pati sa anong kanya. Lahat na nag-ano kan. Salamat ako Kuya Boy. Ako, may arthritis ako. Pag nakakain na ako ng hindi dapat kainin, sumasakit. Iinom lang ako ng rice cooker, Kuya Boy.
0: Thank you. Opo, maraming salamat Nanay. Talagang effective po sa atin, 'di ba? Basta tuloy-tuloy lang po 'yung pagiinom, Nanay.
1: Yun, ako tuloy-tuloy po umaga, tapon ako dalawang miss, kami dalawa mag-asawa.

0: nanay. Thank you very much po sa inyo. Salamat
1: kundi
0: po.
1: Kundi nalang ako siya. Marami akong natulungan po yung kuya mo dito kang rice cooking anta dahil lang dito sa display kong karton.
0: Salamat.
1: Marami po. Tanong, ano, hindi rin kayo makunta-kuntak nung taga-ureng na kanin. Hindi rin kayo makunta-kuntak. Sabi ko, ano na lang, makinig na lang kayo. Saka, itunod sa ako yung pag-inom, ako pa ako, nakukunta ako, may bisis kuya boy, kinakainingan ko lang kako yan. Sabi ko kan.
0: Thank you. Opo. Salamat po. Pero nanay, sabi po ninyo, kung na-hospital kayo, mas malaki yung gagastusin, no?
1: Malaki po. Mga, matagal na nakumpay na ko ito, nagsuka. Sabi ko, ano na raw nakain ko. Sabi,
0: correct.
1: Siyempre ganyan. Ngayon, last coffee lang na nakalit ng suka. Suka, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko. Hindi naman po ako nagtay. Kasi masakit ang tiyan ko, nagsuka ko. Kasi masakit ang ulo ko.
0: Tama po yan.
1: High blood lang po pala yun. Pag anong kanina, nagpa-BP ako, 130, over 80, normal.
0: Normal
1: high
0: yun.
1: Blood pala ko tayo, kuya boy.
0: Yes, tama yun. Kaya, normal po yun.
1: Pasalamat kami sa rice cooking and talagang hindi na ako anong kanina. Kung di ang sabon, ayawan ko siya, anuhan ko. Sabi, nag-order daw, hindi pa dumarating.
0: Ah, nag-order na. Okay po. Sige po, nanay. Tsaka yung ano, nanay, yung 25-in-1, dapat po umiinom na rin po kayo noon.
1: Hindi po nga nang hindi. Nung bumili ako ng apat na karton, wala pa raw sila.
0: Wala pa sabi, ng 25-in-1?
1: Wala. Sabi ko nga kan, bumili kayo, tapos dalawa ka ako ang bibili kung anong kayo, 25-in-1, tatlo ang 14-in-1.
0: Tama.
1: Oo daw, baka daw pa ito.
0: Tama meron
1: po. Pa kasi akong dalawang karton, kaya hindi pa ako nagbabit okay. Sa karamuhan.
0: Pero wala pa sa karamuhan ng 25-in-1 natin.
1: Ayawang ko po sa iba, hindi ako nagtanong. Doon kasi ako sa mura, sa 175 ang isang bat.
0: Opo.
1: Hindi na ako nagtanong.
0: Pero yung ating 25-in-1, hindi niyo pa po natanong kung meron na o wala pa?
1: Tinanong ko na po doon sa binibigyan, wala pa raw.
0: Wala pa. Okay po. Sige po, noted po. Sa karamuhan, wala pa ng 25-in-1. Okay po.
1: Ang sabon naman daw po, nag-order, hindi pa daw dumarating.
0: Nag-order na, hindi pa dumarating. Okay po, nanay. Sige po. Dapat po talaga magamit na po ninyo. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat
1: po
0: kayo.
1: Salamat po, kaya mo. Salamat,
0: nanay. Salamat po. Kami po yung dapat magpasalamat. Thank you, nanay.
1: Marami akong natulungan, kuya boy, sa rice cookie dito. Marami nang umiinom dito. Sarang wala silang anong kaning matawag. Tayo nilaw kayo magpunta.
0: Opo. Maraming salamat po, nanay.
1: Pag nandito sila, pakinggan ka ko nito, makunta ko kuya boy. Kami nga hindi.
0: Thank you. Thank you, nanay. Maraming salamat.
1: Sige, kuya boy.
0: Salamat po sa thank you.
1: Mabakal na. Bibili na kuya boy ng sabon, ta? Nandito na si ginashooting dito.
0: Tama, nanay. Salamat. Thank you. Nanay.
1: Israel ko yung biyak na dito. Israel ang naandito. Dagos meron naman isang bansang anong kanesa, kapalit.
0: May kapalit.
1: Salamat.
0: Thank you, nanay.
1: Salamat.
0: Thank you so much, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Kaibigan, si Nanay Patria ng Karamoan, Camarinesur. At nagahanap na rin ng sabon para

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose ito. Nasaan na yung order ko?
0: Nanay Rose ng Tugegaraw, tama?
1: Hindi.
0: Nang?
1: Odyungan.
0: Ah, Odyungan Romblon, sorry. Odyungan Romblon. Opo. Nanay Rose, nasabi ko na po sa ano, sa ating mga deliveries, dadalhin na po dyan sa inyo.
1: Sinabi mo na lagyan ng pangalan?
0: Opo, opo. Sasabihin po namin kapag na po dyan sa inyo. Pero nasabihan ko na po Nanay Rose yung ano, yung ating mga deliveries tungkol dyan, yung po namang order na ilan nga po yun? 10.

0: Dalawampo.
1: Dalawampo.
0: Dalawampong sabon, opo. Okay.
1: Opo.
0: O, sige po, nanay. At ipa-follow up ko po yung kung ano po kung naipadala na po dyan sa inyo. Ha?
1: Opo.
0: Ipa-follow.
1: Kuya Boy, may tanong ako sa iyo.
0: Ano po yun?
1: May, saan ba sa Obando ba mayroong ano, mayroong rice coffee kayong dinideliver doon sa Obando?
0: Obando Bulacan.
1: Obando Bulacan.
0: Obando Bulacan, mayroon po nanay. Kung meron tayong sabon doon ng ating rice coffee?
1: Rice coffee.
0: Meron po nanay sa Bulacan. Sa mga butika rin po, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery store sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee.
1: Kasi nagtawag ito yung kapatid ko na doon nakatira sa Obando.
0: Oh.
1: Manang, sabi niya sa akin. Itanong mo nga kay Sir Boy kung saan dito makabili sa Obando.
0: Apo. Sige po. Nanay, sabihin niyo po sa kanya na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan at grocery stores, doon po pwedeng mabili yung ating rice coffee.
1: Sa Obando?
0: Apo, apo. Sa mga butika po doon.
1: Ayan mo, dahil pupunta yun dito, nakano na kasi yun ng rice coffee dahil pumunta siya dito.
0: Pinatikim nyo?
1: Nagbili, ginpainom ko ng rice coffee, tapos nagustuhan niya, nagpabili ng 10
0: ang galing. Tama, oo, ang galing po ninyo.
1: Tapos dinala doon niya sa Obando.
0: Okay.
1: Ay ngayon, naubos na yun.
0: Naubos na.
1: Pa yun,
0: tama, correct. Sige po nanay.
1: Nagtawag kami sa kanya, ay nagtanong siya, Manang, sabihin mo nga si Kuya Boy kung saan bumibili dito sa Obando ng rice coffee.
0: Sige po. Sige po nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po namang mga deliveries pa rin. Pero ang alam ko po, meron na po doon sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po sa Obando, Bulacan. Meron na po yan. Ipagtanong-tanong lang po, nanay.
1: Opo.
0: Lalo na kung meron pong South Star Drug doon, available po yan sa South Star Drug.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Hayaan mo. Atawag kami ulit dun, dahil uuwi yun dito ngayong June eh.
0: Tama po.
1: Uuwi yun dito.
0: Sige po, nanay. Tapos balitaan niyo po ako kapag nakabili po siya doon. Balitaan niyo po ako, nanay, ha?
1: Po.
0: Okay po. Maraming salamat po, nanay.
1: Marami na kasi akong pinagsabihan ng mga rice coffee na yan eh.
0: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much. Oh, basta balitaan niyo po ako, nanay.
1: Ang sabon ko.
0: Yes po, nanay. Tama po. Okay po, nanay.
1: Mapabili na naman nga ako ng rice coffee. Baka sa Huibis, mapabili na naman ako ng 5 box.
0: Thank you, nanay. Basta yung sabon, kumbaga, ipa-follow up po natin.
1: Opo.
0: Thank you, nanay. Salamat po.
1: Pasensya ka lang kung naging makulit ako tumawag.
0: Ay, nanay, sabi ko nga po, okay lang. Kasi natutuwa po kami, kahit po pagalitan mo ako kasi wala pa, okay lang po yun, nanay. Wala pong problema.
1: Sige.
0: Thank you.
1: Maraming salamat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po.

0: Kaibigan, wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pinel po, Nakabiti po, 79 po. Narinig ko lang po ito sa inyong programa. Eh kasi oh, meron nung lumalabas sa puti sa mata ko, yung para luha po. Eh, kumikirot, masakit po. Eh, nakainom na ako, nakaisang baksa po ako. Eh, nawala naman po yung naluha sa mata ko. Yung ano, isa noong pag-iing ko, unti-unti lang. Mm-hmm. Pag-iing ako pang kasi ako, pero mula nung inom ako ng rice coffee, marami na po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 15-in-1+1. 106.2
3: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 7:30.

0: Si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka, usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, og nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly. Chill with Send me light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
6: Zen Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zen Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Zen Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
7: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong akong tiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga loka simana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40. 6 points.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape?
2: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid turawan eh. Gani ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan?
2: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
1: ta ka sa bukid di ko kasaka
2: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
1: ah pwede na mamakat ka tayo ko sa bukid
2: kat ka to ah
1: tanong
2: mo yung magrapag yung atang mga gulayon na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
1: hindi pa kanan yung mulay
2: Sean
1: Lido
2: Alberto
1: tulay mo idad.
2: Ah, ito ang naka, no? Binta naka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
6: PCC, taking the lead in providing quality education. 106.3

0: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga-Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
7: Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
7: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106 points.

Sa panahon karon, naanda na. Pirmi kita tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
8: paragis bila-bila,
7: paragis bila-bila.
9: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: I see it. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop, asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka! 106.3

0: 106.7.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbi, wa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106.2.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Happy Wednesday, Lotto Philippines! Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Today's June 10, 2026. Turn your Wednesday into a Wednesday and make your ordinary night extraordinary. PCSO is here to bring you millions of cash prizes. Kaya sabay-sabay nating aalamin ang mga winning numbers ng inyong paboritong Lotto at Digit Games. Stay tuned dito sa IBC 13, DATV and our official live streaming channels via Facebook and YouTube para sa isang programang puno ng saya, thrill at sorpresa. So don't go anywhere at baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. At ngayong gabi, ang makakasama natin ang host na magdadala ng swerte, saya at good vibes. Hello Tracy, good evening sa'yo.
1: Hello Jerome, good evening din sa'yo. At sa lahat ng Lotto players na naka-tune in ngayong gabi, hindi lang kayo ang excited dahil kami rin ay super excited ng mamigay ng millions of cash pa premyo sa ating Mega Lotto 645 and Grand Lotto 655. Kaya Lotto players, this is the moment you've all been waiting for. Sit back, relax at hawakan na inyong lucky tickets dahil ngayong gabi, PCSO ang magdadala ng thrill, excitement at swerte diretso sa inyo. Pero syempre ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya wag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
0: Before we officially start, let us welcome our Lotto Draw panel of judges representing the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
0: Siyempre, para siguradong fair at transparent ang ating lottery draw, araw-araw tayong may pre-draw procedures. Ito ang guarantee na PCSO na lahat ng Lotto players ay may equal chances of winning. At para makita ninyo ang highlights kanina, eto po, panoorin natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Pilipinas, the moment of truth is just a few minutes away, kaya huwag nang bibitaw dahil malalaman na natin kung may bagong milyonaryo ngayong gabi.
0: Huwag na nating patagalin pa. Tara na! Let's play Lotto!

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Luzon, Visayas, Mayong Bundag. Hala, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Ang di mo bangon, akong kamangon. Oh, lisod rin ba mga amang ng tiguang?

Oh, kay magsungkod-sungkod da. Hala, kumusta mong dananoy? Salamat sa Dios. Nainaw sa adlaw sa atong ginabuhi. Tapos na to siyang pasalamatan labaw sa danan. Unang distrito, segundo distrito ning lalawigan sa Zamboanga del Sur. Mayong buntag, ganin yung danan. Sa itong mga negosyante, mga law enforcement agencies, sa itong mga kapulisan, kasundaluhan, mga security guards, drivers, sweet lovers, mayong buntag, ganin yung danan. Welcome raw sa binis sa itong entertainment program, Ang Yamog sa Kabundagon. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 11 ning bulan sa Hunyo, tuig 2020. Sa tanan nga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM, Ang Radyo Bagding Mayong Bundag. Sigbit nga mga lalawigan sa Buanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Kutob mabot sa itong signal sa 106.3 Ang Bell FM. Member KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Og hook up kita karon sa 97.7 Magnet Chance FM, Butong, Pinamungahan, Cebu. Sagalan sa mong CEO Vladimir Patata Guasawas. First Lady Miss Flor Antuki Wasawas. Station Manager sa Radyo Bagding, Station Manager Miss Vanessa Cagas Tumakmol. General Manager at the same time President sa Baganian Broadcasting Corporation, Former Mayor East William Cerelias. Inisinoy mo ding Albert Ubianda Suliano Galago, Mira Fuentes Phil Sumalpong. Habang ako karon katbang sa Master Control Engineer Nas, kaming tanan magiguban ninyo. Tanan nga mga nanay, mga tatay, nga sayo kayo nagpungko, nagtustos. Hala, ganun yung tanan mga mami, kuya, sa tanan nga naminaw karon, guban ron sa iyo na nagmata kay naghikay sa para balon sa mga estudyante. Ang Yamog sa Kabundagon, natutkan nato mga kachan sa mga produktong herbal, ang Ikmot Miracle Tiki Tiki. Well, speaking of Ikmot, kung ano siya almanaki ni ngangalan niya. Mga gilisan nato ni Ikmot ang katungkanhing pangalan sa maong vitamins. Serap vitamins. Ang Ikmot Miracle Tiki Tiki. Niya sold out na. Basin mga Sabado or Bernes. Mabot na tong kuan kana na ang gipadala gikan sa Sugbo. Himalo sa bang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Ang atong Tomkis Herbal Oil Proven Untested na gyudgayon. O gagatong Bigro para sa tubagayupan. Patulo sa mata. Ayaw hulatan ang iyong mata nga magabon-gabon o maka matikod na mog mga sintomas. Ala, gamitin ninyo na sa atong eye drops o patulo sa mata. Himalusab ang Bigro para sa tumagayupan. Manok, baka, kabayo, kabaw, kanding, huwag labot, sigbin. Oh, gusto mo dagan kayong itlong inyong manok, ala, sagulin ninyo nag Bigro o Bigro powder o saka animal feed supplement. Kaya gusto mo dagan kayo mo kinimbakti ng inyong anayon, ala, gamitin ninyo na sa Bigro. Ang wakas ulay, panuway na mo. Okay, Proven Untested na dito sa Sugbo.
Lakip na sa Negros Island Region.

Yung manusap ang atong FB perfume, wapang may abot na itong stocks. Nadhulat lang mo kay Apple na sa atong set. Dunya ang atong Casimo. Ang Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Oh, nakasulay na kagahapon si bro Boy Laridi diha sa San Isidro Mahayag. Good morning ni mo diha bro og ni Madam Tating og sa ilang mechanical engineer. How electrical? O electrical engineer diha, sorry. Bagong nakapasar sa electrical engineer si Crisan. Engineer Crisan Laridi. Oh, good morning usab ni Madam Libong Kogon diha sa Perpulakan Labangan sa Boga del Sur. Salamat sa pamahaw nga kada Miyerkules mamahaw si Noy Munding. Unya, hingapit pagyud gahapon nagdala pagyud adobo nga karning baboy. Unya, nindot pagyud gahapon mga ka-chance o mga kabalkadas. Ganuman, nakatuhits na kagahapon. Ang resulta kagahapon sa 2 p.m. 157. Gihatag po ni Miss Flor diha sa Cebu, katong Gasil Stormy, 751. Ako gihapon yung mismo gasulat sa mga papel. Unya, ang ato 451, gisindikit ang 4, gihimbong 7. O, di ba? Unya, kagahapon si Bro Ondong, yung sugat niya sa Dumingag, o katong nanugat kagahapon, ipanginan ta mo nga isindikit yun. Isindikit ang atong hiyatag nga 451. Ato po nang kipasa. Unya, may gawas na yun kagabi ang 316. Unya, bantay mo sa risbak ana. Kay, kinundo mo sa 967. O, kinundo ba ito? 967. Kaupat, tibalik, hantod ka lima. Kausaan ni Hunyo, katulo at dong Mayo. So, bantayin ninyo ang 163 yan eh. Kaya ba si Burisbak ning 316? So, ayaw gihapon ninyo ni Biyay o katong dalana ko kagahapon sa sales store. Unya, karon padulong ta segundo distrito. Lahin na po na itong dalon karon padulong sa segundo distrito ang makapalit sa itong mga produkto herbal. E manusap, ang ito ang Prima Villa Skin Lightening Soap. So, alas 5 gahapon, 199. Delikado na po dani ang 166. Okay. Ang lagmit na ng Nuibi, ilaman ng ihigda. So, sa 2 hits kagahapon, ganin yung tanan, congratulations of Negros Island na nagamintin sa itong gihatag, gabantay bata, unya, diha sa Cebu Province. Og diri sa Mindanao sa First District, congratulations!

So congratulations, better luck next time. Niadugwa gyud ka ligas kagapon ug ka syndicate. So hinumduman na to, basta 4 gani ang syndicate na 7. Ang city usab ang syndicate na 4. Ang size 9. Ang 5 2. Mao gyud ang inyong timan-an. So karong adlaw usab padulong ta sa segundo distrito. Unya ayaw ninyo biyae katong ipang-alarma nako. Oh, katong ipang-alarma nako. Lahi di ko alarma ron ha. Kay wala ko sa segundo distrito. So karong adlaw hulatan ninyo ang akong pasa. Cebu Province, the Negros Island Region, og diri sa Mindanao, sa First District. Karong bit sa 21 usab, diata sa Ulutanga. O dala na to ato mga produktong herbal. O niya contact person na to diya, si Jojo Soliano, ang GT Barbershop o GT Big Shop. Hello to Rickson Tumiklas. Ote, happy watching. O niya, katong na ka-maintain sa 316, sa 163 nga atong hatag, ayaw ginin nyo na kumpiyansahi ang risbak. Delikado ang risbak ani mga ka-chance. Nga naman, kay dugay kayo ni Migawas ang maong hiring. O pwerte na ganang mga purol na punggak. Kay sayo nang kagikan pagkudiri atong April 23. Gihatag na to na. Hasta kapila pagkabalik-balik ang 967. Uban pa na itong mga gipanghatag. Pwerte nang nagbalik-balik. Ngadto kog Cebu, ni huli na lang ko, wa gihapon in town Migawas. So dire. O pagsugod na to dire sa 106.3 Bell FM, munigingon ga kuan gyud. Kining niyang Migawas gyud. 316 kagabi. Delikado sa STL ni, ayaw ko bilang sa ninyo ni sa STL. Kay basin mo risk back nito sa STL niya. Atong isang gabi eh, napatdan ako na sa STL 316. Pwerte kayo pastara? Oh, good morning ni Ma'am Orlin Fit. Padiya sa Cebu. Oh, good morning ya. Gikan ni Rickson Tumiklas. Salamat kuya. Way sa payan. Ang wala musayog mataron amo ni gingon nga di gyud moron bulahan. Wala moroy bula, wala pagyuhan. So muhatag ko rog ganahan ko. Oh, muhatag ko rog pang nagbo ninyo. Oh, diha sa Lutanga. Sa Buaga Sibugay mayong buntag ninyo dadan. Diha sa Barangay Subanipa. Mamantigay ko ni Jojo. Diya sa Barangay Subanipa. Sakop sa Ulutanga, Zamboanga, Sibugay.

0: ugma na ko mo alarma ha. Ugma na ko mo alarma kay mo sales store pa ko karon di sa segundo distrito. Alam niya tong mga wa naka-view sa tong live. Agaw cellphone number 0975-6955-190. So nga tong Tungkis, Turmeric, Powder 5-in-1, mauni ang mga benepisyo, ano nga tong Tungkis, Turmeric, Powder 5-in-1.
1: Turmeric Powder 5-in-1.
2: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
1: Tungkis Turmeric Powder 5-in-1.
2: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
1: Ang luyang dilaw.
2: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
1: Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
2: Mualkontra sa paghubag.
1: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
2: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
1: Makatabang sa sakit nga rigla.
2: Kondisminorya.
1: Paspas ng metabolismo.
2: Pagpaubos sa level sa kolesterol.
1: Makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer.
2: Makatabang usaw.
1: Nga mabatukan ang mga impeksyon.
2: Busa palit na sa
1: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
2: Mapalit sa mga auto.
1: Niining sibiyahan.
3: Agay kasakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
1: Ang haplas sa tarang haplas.
2: Tumkis Herbal Oil.
1: Tumkis Herbal Oil.
2: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
1: Tumkis Herbal Oil.
2: Wagtang ang arthritis.
1: Sakit sa likod.
2: Sakit sa kaugatan.
1: Rayuma.
2: Sakit sa kaunuran.
1: Sakit sa ulo.
2: Sakit sa ngipon.
1: O sakit sa mga lutahan.
3: Kung sabay mo gihula.
2: Haplas na.
1: O sulayi ang
2: Tumkis Herbal Oil.
1: Tumkis Herbal Oil.
2: Tanang mga pamaol.
1: Impas.
2: Tumkis Herbal Oil.
1: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan.
4: Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan?
2: Ani ana ang tubang?
4: Big Grow!
2: Big Grow!
4: Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay,
2: baktin,
4: kanding,
2: piso,
4: manok
2: o baka
4: o uban pa.
2: Big Grow!
4: Big Grow!
2: Para musalay
4: o mudagkan o mudagko ang imong mga baboy
2: o uban pa mga binuhing mga hayop.
4: Big Grow!
2: Big Grow!
4: Adunay vitamins and minerals
2: para kusgan
4: o ligon ang immune system sa imong mga hayop.
2: Barato na
4: o dako pa ang imong ginansya.
2: Big Grow!
4: Big Grow!
2: Mabalik na sa mga nagunang outlet
4: o niining sibiyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humut og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag, puso ko yung
1: nabi. Alas 4:49 na atong oras, mga ka-chance, mga kabalkadas. Sama ito ang ato mga produktong herbal, ang ato ang Begro para sa ato mga kahayupan, ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Good morning ni Madam Helen Canietti di sa Aurora. Congratulations. Onya baliki ninyo ang 163. Wago plaster lagi na. Then lubaga lang kausa. O 136. O lubaga lang kausa 136. Onya mupasa ko karong kwan. Solo ang kapilopads. Good morning. Tagpila inyong perfume. Oh, good morning ni Mads Angkap. Atong perfume Mads tag 250. Wapa kabot. Oh, base karo Domingo. Ah, Domingo. Sabado. Oh, bisitahon na kong sulay diya sa kining NGT. Oh, NGT. GNT. No, saan naman. Eh. GNT. Oh, GNT Mads. Ako sulay ag sugat karo pick up diya sa GNT diya sa kining tuburan. So, ang atong set, Mads, kung gusto ka, kining atong vegetarian coffee. O, aprobado ni sa FDA, ha? So, kuhay sa uban ng mga produkto karon mga kape, magbantay mo, anak. Pangitaan ninyo, o, kining FDA approved, Food and Drugs Administration. Hindi mo kumpiyansa, anak. O, good morning, bro. Watching and listening from Barangay Kamalig, Dumulinaw, gikan ni Bro Dondon Tormis. Good morning po, di punong barangay Alex Binyan sa barangay Manga, Pagadian City. Og di punong barangay Using. Yes, Puluyagan. Unyakap, mubalik akong misis diyaw niya. Kay among ipatawag ang mga ginikanan sa nang lungkab sa tindahan ni Adtong Miaging Kadlaon. Wow, may sala na mga bata. Kaya kini mga bata. Kwan yun eh? Kining normal gina nila nga maibog o kanilang gusto nga na ikwarta o sa balaod karon ang ginikanan maugyoy mag-atubag sa maong kining problema. Mauna ka mong mag-ginikanan, imonitorin yung mga anak. O kay kining mga bata diya sa sityo mabait, doon na yung mga history. Doon na mga history nga manakasaka og mga tindahan sa kasakag mga balay dayon mga wat. Sakpan yun, kayo na yun na ka. Nakasulti. Kunti naganag kwarta ang bata. Pero bata, manggot. O di kahit akakunan yung bata, kay normal gina nila. Pero depende rin na sa pag kuhan sa ginikanan, pag matuto. Alas 4:52, so karon Adlawa, Padulungta, Segundo Distrito. So, tagaan na lang muna kung panagbo. Okay, maluoy ko ninyo. O, 106. Okay, ng 106.3 na to. Okay, nigawas naman ang 316. O, nigawas na 316. Pero, igo-igo, purbuslo na itong break. O, ang atong pang-birthday sa kong anak, ha, di Asibo Province. Maunong tato gabi, gahapon. O, 4-5-1. Pero kisindikit bag yun ang 4. Gihimo bag yung 7. So, 2 hits na kagapon sa mga nagkatimo-timo. Ang wakatimo-timo, walay bulahan. Walay bula, walay han. Ang musugat karong adlawa, diya sa Segundo Distrito, bulahan. Ang di musugat, walay bula, wabagihan. So, diya sa Madam Bastor, alas tuwibita dia sa Madam Bastor. Dayo dia sa Magallanes Pharmacy sa Gipos. Alas 10 imedia ta dia. Dayon, contact lang mo sa inyong reservasyon 0975-6955-190. 0975-6955-190. So manamili ito po tayo. Hangto na lang ugma sa Samangtak na Usasabang Istasyon. Sa ngalan sa mag-CEO sa 97.7 Magnitsan FM, Botong Pinamungahan Cebu, nga si Vladimir Batata Guasawas, o First Lady Miss Flor Antoki Guasawas. Pinisinay mong ding Albert Obianda Suliano, Calagomero Fuentes Fields

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5:02. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.7 Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: May buntag ganatong tanan mga kabagting o kabalkadas nining adlaw nga adlaw ng Webes, oy, pizza 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ay buntag gutom sumabot sa Sibya sa Radyo Bagtingog Bell FM. Naga na monitor karon sa tong FB Live, di ba kaha? Ito sa mga nagpaminaw sa Radyo Bagting app, basta kinaka-download na mo diha mga kabagtingog kabalkadas. Naino sa mga adlaw nga tong angay og takos nga pasalamatan sa kaitasan gamikan kay nakalahutay, nakamata o mag-uba na sa dani ini nga dawa. O good morning usab diyan itong mga dapit nga hastang pagkatunuga naman hinoon. Pero doon na po yung mga areas nga hasta pong pag-iganga. Pagka doon na yung mga sayo na kisa natin yung mga pag-ulan kay kagabi ipod kusog itong pagbundag sa ulan. Yani kay wa po ni lungtadog dugay pero balo lang po sa inyong mga lugar. Ang importante diyan niya na usab kami ang Baganyan Broadcasting Corporation nga motunol sa mga balita o impormasyon nga dunay kalabtanan ang katawo sa dakbayan, lalawigan o bisa na ang kanait nga mga rehiyon. Alas 5:09 alita sa mga uluhan sa mga balita nga ngaisairan karong buntaga. Abot nining wanted person nga nasa kote sa San Miguel gumikan sa duha ka ihap sa kasong bouncing check law. Nakalapas sa nasangpit ng balaod. Samtang sa Pikas Bahin, nakalahi Seeds Evacuation Center na himong temporaryong pinoyanan sa residente sa San Pablo gumikan sa hulga sa tsunami. O glakit na usab niining, LGU Pagadian nagpagawas o klarifikasyon sa natalang at tsunami human sa Linog. Sa Pikas Bahin sa mga balita, pulis nakalingkawa sa ambush dito sa Maguindanao del Sur. Ingon man sa abo, pat kasuspitsado nadakpan sa managlahing operasyon sa Zamboanga del Sur. Dugang pang headlines, lalaki usab na kabsan sa kinabuhi gumikan sa pagpamusil dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Mindanao grid, anana sa yellow alert status kagahapon. Kampang headline sa mga balita, duha ka pamilyang nagrido sa basilan hingpit ng gitapos. Okay, yun man. Ang mga balita, update sa kahintang salakat sa panahon kay kalit nga mga pag-ulan lauman paghihapon garong adlawa. Og duha ka individual sa kote gumikan sa grave oral defamation mga kabagtingog gabalkadas. Pipila pa lamang katos mga headlines king update to sub market report karong taon daw dato ko nang sayran oras sa 5:11 na last target ng update sa lakad sa panahon unahon tas pagpadangat nga kaninyo aron nga atong mga estudyante madayon paghihapon nga magdala sa ilang mga panagang sa ulan. Ano ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FIBA.
2: Weather update. Magno ala sa mga tinunan karong adlaw, lakidaw sa magikanan nga dili paghihapon ang ayan nga makalimtan or makalimot sa pagpadalag mga panangga sa ulan, lakip na usab pa kining sama sa payong ug kapute sa inyong mga anak tungod kay doon na paghihapon bahada sa kalig pagbundag sa ulan sa matag karon ug nya ang masinatian labi na diri sa dakong bahin sa Zamboanga Peninsula ug sa makasikbit nga rehiyon. Matod pa sa pag-asa nga ato masinadya nga pagbundak sa ulan, gumikin kini sa epekto ni lokalay sa thunderstorms. Nagawa sa kusog nga pagbundak sa ulan, ano na pagpanalugdog nga masinatian sa nga mahimo sa kining resulta nga ato paghihapon sa pagbaha o di baka pagdahili sa yuta. Samtang nabiling bahin sa nasod, sa manalamang usab sa Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, kinisap ang diluwas karong adlaw sa pagbundak sa ulan, gumikan usab sa epekto ni habagat. Sa gayon matutpang, aduli masinatiyan paghihapon nga pagbundak sa ulan, magdala gihapon kinig mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Ning kasamtangan, wala laing datang lakat sa panahon nga naman ito sa pag-asa, gawas na lamang sa nasangpit nga lakat sa panahon, daw tang lakat sa panahon, nga gikabot siya gakaroon na sa pag-asa. Samtang sa pikas sa bahin, hunas o gataw sa Pagadian City, isipagiya usab sa tuang mga mananagat karong adlaw diri sa Pagadian City, isipakundiin ang runusab nga doon na sila yagiyang kanus aba. Mahitabo ang hunas o galakip na usab ang taob. Alas atong sayran alas 2:08 kaginang kadlawon 1.6 meter ang gilad mong tubig. Unang taob, ang unang hunas usab yung alas 8:47 antak na sa buntag 0.3 meter ang gilad mong tubig. O subling mo taob pag alas 2:45 antak na sa hapon 1.3 meter ang gilad mong tubig. O subling munas pag alas 8:34 ang takna sa gabi 0.3 meter ang gilad mong tubig. Samtang lauman nga musubang adlaw alas 5:28 karong buntag o musala usab kini pagka alas 6:02 ang takna sa hapon. Update kira sa lakas sa panahon. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o grad siya bagting.
1: 106.3 Okay, salamat Bagting 17 sa nasangpit nga update labot sa kahintang slakad sa panahon nga diligid gihapon na ito ang nga ipadaplin ng itong mga payong o kapote kay especially ang itong mga kabataan mga kabagting o kabalkadas nga mo'y prone kay inig uli inig padang pangadto pag man katumagting uli ag paniudto. Di era bagin matag na kung ano sa mabundak ang ulan. Pwede sayos buntag, pwede udto, pwede hapon, pwede sa gabi eh. Diba? So, alas 5:14 na mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagpanaguban. Nahimtang slakat sa panahon pa lamang ganito. No, doon na pa yung mga uban pa ang mga kasayuran. So, diin na nga ito ang sayuran mga kabagting o kabulkadas sa mga natala usab. Ikan sa silingan ng mga rehiyon o gunsaman ng rehiyon, hindi ba? Siyempre. Hindi nasakop ang areas Maguindanao del Sur. Sa report ni Bagting 28, Kimberly namuwag mga kabagting o kabalkadas. In ang headlines nga nagkanayon, pulis nakalingkawa sa ambush dito sa Maguindanao del Sur. In ang detalye sa maong balita ng itong sayran, yeah, ang kompletong ase. BBC
3: Live Report. Nakalingkawas sa kamatayon si Police Staff Sergeant Shamsuddin Otto Abdullah, 51 anyos, sumansiya giambush sa wala mailing mga armadong suspect dito sa Barangay Salbo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, niadtong gabi sa Hunyo 9, 2026. Sumala sa investigasyon na pauli na si Abdullah sakay sa iyang puti nga Toyota Avanza human sa checkpoint duty sa dihang kalit siyang gipusil sa mga suspect sa Provincial Road sa sitio Lower Salbo alas 8:00 sa gabi. Naigo si Abdullah sa iyang tuong abukton apan swerteng nagalingkawas samtang nadaot usab ang driver's side sa iyang sakinan tungod sa mga bala. Dali siyang gidala sa IPHO Maguindanao Hospital alang sa pagtambal. Padayon usab karon ang hot pursuit operation ng investigasyon sa kapulisan aron mailhan o madagpan ang mga responsable ug matino ang motibo sa pagpamusil. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
1: Unay mga natala ang mga panghitabo gikan sa silingan nga mga probinsya mga kabagting og kabalkadas. Nabuktang adto sa Kalahi City Vacation Center nga imong temporaryo usab nga Pinoy-anan sa mga residente sa San Pablo gumikan sa hulga sa tsunami. Kay gani man ang hilisgutanan sa tsunami mga kabagting og kabalkadas. Og diin na duna ra gyud kapadulngan og duna ra gyud kabakwitan sa oras mga panginahanglan. Maintag ang uban po ng mga lungsod. Doon na po yung mga ingon niini, no? Huwag diin na doon na po yung kapadulungan sa oras panginahanglan o no? Mga hulga nga diin. Bisan pag mutumaw o dili, basta kay doon na tayo kapadulungan. Huwag mo ingon, huwag doon na yung mga alerto nga ipagawas. gikan sa nasudnong kagamhanan o di ba kagikan sa mga disaster risk reduction management kanabitang centers sa nagkadaiya ng mga rehiyon. So, ania ang detalye ni Bagting 27, Daryl Ayay.
0: BBC Live Report.
4: Ang mga kawani sa DSWD Kalahi SIDS Area Coordinating Team sa San Pablo, may uban sa Municipal Social Welfare and Development Office sa pagpanglimpyo o pag-andam sa Municipal Evacuation Center, human sa magnitude 7.8 nga linog o hulga sa tsunami na itong Hunyo 8, 2026. Ang mga pasilidad, nagsilbing temporaryong kapuyanan sa mga residente, gikan sa mga baybayeng komunidad nga gitambagan nga mubakwit isip lakang sa paglikay o pagpanalipod sa ilang kaluwasan. Ang evacuation center sa ka-community driven development sub-project nga gipatuman ubos sa Kalahi SIDS program nga nagpakita kung giunsa sa mga infrastrukturang gitukod pinaagi sa paningkamot sa komunidad ang padayon nga pagpanalipod sa kinabuhi o paghatag og dali nga tabang panahon sa mga emerhensya o kalamidad. Bagting 27, Daryl Ikat Ayay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Alas 5:18 na mga kabagting o kabalkadas. Importante gyud nga makabaton og mga ingon niini nga mga areas nga pwedeng kabakwitan aron nga dili na mapaladan in town nga to mga tulunghaan. Dili mapiktuhan ang kinibitong klase sa to mga estudyante labi pa nga bago pa gyud in town balik og bukas ang klase. So nindot to mga dapit nga dunay mga evacuation centers. So manghinaot na nga dunay pay hangtod sa umaabot nga mga panahon na makumpleto na gyud no. Sa tanan ng mga lungsod na doon yung mga evacuation centers. Unahon lamang ka ito mga prone nga ito sa mga pagbaha, landslide o kining mga nasa mga coastal nga mga lungsod. So, o sana nini ang lungsod sa San Pablo. Alas 5:19 sa Pikes Bahin sa mga balita. Uy, kay makabato na gid og mga palong-palong og kunugaling magpadayo, no? Kay ugaling ang warning is yellow naman god. Ng Maguindanao, Mindanao grid. O gadiin kining Mindanao grid na nasa yellow alert status kagahapon. O gadiin unsa mga areas nga may maapektuhan, unsa nga mga kinibitong grid nga naasa yellow alert status tanasayran. Sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotlirazan.
0: BBC Live Report.
4: Gideklarar sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang yellow alert sa Mindanao grid gikan alas 12 sa adto hangtod alas 3 sa hapon kagahapon Hunyo 2026 tungod sa jutay nga reserbang supply sa kuryente sa rehiyon. Base sa report adunay available capacity nga 2731 megawatts samtang ang peak demand mikabat sa 2611 megawatts. Ang yellow alert nagpasabot nga limitado na ang operating reserve o posible nga mapiktuhan ang supply sa kuryente kung adunay kalit nga pag-undang sa operasyon sa mga planta. Sumala pa sa NGCP, 12 ka mga power plants ang naka-forced outage niadtong Hunyo, samtang tulo pa ka planta ang wala pa makabalik sukad Mayo 2026. Dinausan ini sukad pa sa Setyembre 2025 o ang duha sukad niadtong tuig 2024. Dugang pa nga 33 ka mga planta ang nag-operate ubos sa normal nga kapasidad nga may resulta sa 1,259.9 megawatts nga dili na available sa Mindanao grid. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: O ito yung mga update labot sa kahimtang sa kining itawag na itong estado ba? Kahimtang na hindi to ang tinubdang sa kuryente o gikuhaan sa kuryente o supply sa sugang na gitab mga kabagting o kabalkadas. Kay yellow alert man ka to, so doon na pag hapoy supply sa kuryente pero bastante igo na lang yun. Kaya na pwedeng magkalas-kalas. Wanan ka ng inyong mga gamit diha nga wa gamita or mga appliances nga wa gamita. Ayan lang sa punda o kalas-kalasiro mga panahon na. O kay kinahanglan nga magdaginot. Yara paggamit kung nagatubang kaniya na. Pero kung imula lang pasagdaan nga naganda na walay tao, magpalunga sa gidpod na. So, mga kabagting kong kabalkada. Okay? Okay, alasing ko 22 na sa dugang pang mga balita sa atong pagbalik mo sa standby. Dinipagyapon sa itong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
5: That time check was brought to you by San Mig Light, Live Light, Drink Light, San Mig Light.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mauto ni sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Lambi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ini Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: Okay po, Kuya Boy. Awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. Tsaka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Sa panahon karon na andan na, napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
5: Baligtas sa round 2 sa tumpag panaguban mga kabagtingog kabalkada. So gadiin din ipagyapon sa tumpag panaguban landog sa Bagtingan nga gipaluyohan usab kini sa maayong kabubuton uban sa pagpahimangno ang NTC kun National Telecommunications Commission Region 9 padayon nga nag-awhag sa mga katawhan nga mamahimong alisto maaligmat ba magmabinan tayon dili magpataka og click or di pataka og kinibitawng hatag sa inyo mga OTP natong mga nagkadaiya nga mga malisyoso nga mga text messages or scam kanang gitawag natog scam messages ug uban pa mga links nga posible nga mao na unyay makabiktima o, nagpakaroon ninyo ng uban og ES gobyerno ahensya sa gobyerno taga bangko kuno og uban pa mo na kinahanglan dayon na ninyo e-verify dili dayon mo click og dili dayon magpadala sa mga hilo sa tugod to be true nga mga mensahe ha. Na itaho na gilayon nga to sa inyong mga service provider di ba ka sa NTC Region 9 naroon nga dali usab nilang maaksyonan sa pikes bahin usab nga nagpahimang no nini nga tong tuluman noon ang niya kung galing nga doon na mo'y mga mulo reklamo suisyon o hatagan o dako nga pagtagaad ang inyohang mga tinguha ay padangat na rito sa National Irrigation Administration Regional Office 9 para ni sa mga mag-uuma niya tunay mga irrigation gamit sa patubig. Eh, kini ang lima lamang ka steps, mahatagan na dayon na og pagtagad ang inyohang mga yangungo o reklamo o di bakha kanabitong suggestion para mas maanindot pagyod ang pagdumala sa irrigation o di bakha services nga gitanyag sa National Irrigation Administration. Ang una ninyong buhaton, isumite ang inyong reklamo. Ikaduha, i-acknowledge na nila, susiho na nila. Ikatulo, human nga masuta nila, aksyonan gilay na sulod sa duha kaadlaw. Unya, pagsulbad sa problema, dayon i-update ka kung close na ang kanang reklamo, isila nang hatagag pagtagad. So, inyong buhaton, ato lang mo sa ilahang kinibitong Facebook page nga facebook.com/niazambongapeninsula o di ba ka sa pag-email sa r9@nia.gov.ph o di ba ka message mo or text mo sa 0985-824-4566 o di ba ka 0629474014 ano ang pahimang no o pahibalo gikan sa National Irrigation Administration. So, dantas pag dugang na usab ang inyong mga updates o ang atong mga updates, mga balita din itong pagpanaguban, round 2 na ito mga kabagtingog kabalkadas. Nahimong kuan bitaw, nahimong trending ang headlines sa usa ka kinibitang dagko nga network. Gumikan lagi sa mga gigamit nga tsunami. Pero actually, sa pagpaklaro sa LGU Pagadian nga nagpagawa sila klarifikasyon nga natala, labot sa natala nga tsunami human sa linog, ito ang sairan ang kung sa may kinatibukan. Kaya ito kita mo to nga doon sa kinibitang nagpagula ni ining pagpadayag, pagpaklaro. O gikan isa sa kanabitang gitawag na itong CDRRMO.

0: Oh, sa ginahitabo ato mga kabalayan, mga kabagting o kabulkada. Kaya ito bang nahibalan kay tsunami, kay turbag yung dagko kayo? O pwede po mga waves nga more than regular na nga waves? Sige, atong sayra ng report ni Bagting 28 so Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
2: Nagpagawas og opisyal nga klarifikasyon ang City Government of Pagadian bahin sa nikuyanap nga mga balita mahitungod sa tsunami. Kanay tabo human sa kusog nga linog niadtong Hunyo 8, 2016. Sumala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office og Office of Civil Defense Region 9 ang natala nga tsunami adunay gitas-on nga 0.8 hangtod 1 metro lamang. Hinungdan nga dili kini kaayo makita o mabantayan sa kadaghanan. Giingong ang pag-atras ug pagbalik sa tubig usa na ka tsunami event, bisan pa man kung limitado lamang ang makita ang epekto niini. Adunay pipila ka mga balay nga nadaot tungod sa mga naanod nga pamboats nga mibangga sa mga istruktura sa dihang mibalik ang tubig. Alang sa kaluwasan sa publiko ni atong higayuna mukabat sa 5,049 ka mga residente ang gipahiklin o temporaryong gipahimutang sa covered court o rotonda sumala sa report sa City Social Welfare and Development Office. Samtang nagpasalamat ang City Government of Pagadian sa mga responder, voluntaryo, partner agencies o mga residente nga nagpakita og operasyon padahon sa insidente. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Ball of M o Radio Bagting.
0: Oto mga kabagting o kabalkadas, kung usa ka nga nagpadangat o nagpa-share-share, tangan din mo fake news di marag nasa ipiat kita nga bahina. Bisan pa man to, dili kayo dako, pero kung nagaling kini-epekto o gumikan sa abraf, kalit o pagkalit pagtubo, pag-atras sa tubig, i-considerar gapo na nga tsunami. Ha? Bantayanan kayo kay dili kita sa unahan ba? Dapat sa dili pa ta mo tantong react, tanawon sa basahon, pag-ayo di ang detalye, aya ka mo react. Sometimes ang headlines, maghihimo bito na siyang headlines para catchy sa pandungog. Aron nga ikaw maikag, uy, nga naman eh, basahon din mo. O kaya aron nga, dilita ma, kuan ba, dilita ma, kanibitang mawani no, sa passing mga kabagting o kabulkadas. Kaya kung atong tanawon, bisan pa man, dili kay klaro sa itong mga yanong mga mata, pero ang pag, kanang kalit nga paglihok o pagkibra o pagbalik sa tubig dagat mga kabagting o kabalkada nakakosiya o dako or kinibitong epekto ngadto sa mga kinibitong sakayang pandagat sa palibot ngadto ni hapak ngadto sa mga kabalayan o balig unom. Ayan, gawas pa niya na nagpahiklin sa 500,000 kapin ka mga residente gikan sa kabaybayunan. Sabi ito'y kama ha, kama bito no? 5:35 na mga kabagting o kabalkada. So kama, marag semicolon magigamit ato sa headline. Okay, so anita mo ito'y mga pagpaklaro mga kabagting o kabalkada. Dili ka tadayon mo react mo na mahingon dyan ko nga. Dili sa tamo react, hangto dili ni mo mabasa ang tibok content. Eh kung sipiat ang content, that's the moment nga you need to say something or mo comment. Di kay sagad ba kay headlines pagali ni comment. Galing ibasa ang kinatibukan. 5:36 na mga kabagting ang kabalkadas din sa itong pagpanaguban. Kaya di man po siguro na mga magpataka o istorya na nga ito ang mga gikan sa tinugyanan sa ahensya sa NDRMO. Nga mo pa, o di ba ka, si DRMO para mapagawas o dili mao, di ba? Naagin ay mga pasikaranan o doon na ginay mga unsang gidakon sa mga balod. Nga madiin makonsiderar na ito nga kanya siya epekto na or usa na sa mga konsiderar nga tsunami. Dili lang katong pareha sa nahitabo na itong 1976. Yawan sa punta. 5:36 na mga kabagting o kabalkada. Sanitas dugang pa mga balita. Sa report ni Bagting 27, Daryl Aya ay gumikan kay kumpiyansa mo diha, basigusa mo. A wanted person na sa Cote sa San Miguel gumikan lagi nining duha ka ihap sa kaso nga kaning paglapas sa ba paglapas balaod may kalabtanan ning bouncing checks. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
3: Nasikop sa mga kapulisan ng usa ka 47 anyos nga lalaki nga wanted person tungod sa duha kayap sa paglapas sa Bouncing Chicks Law alaunan sa hapon niya itong Hunyo 9, 2026 sa Barangay Mati, San Miguel, Zamboanga del Sur. nadakpa na mo.

0: individual, pinagi sa iniusang operasyon sa mga sakop sa CIDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit, San Miguel Municipal Police Station, 902nd Maneuver Company o Regional Mobile Force Battalion 9. Ang suspect na pagawasan og warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities, Branch 2, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, pinitsahan og Marso 12, 2024, tungod sa duha kayap sa violation of Bouncing Chicks Law, walay piyansa nga girekomenda ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan ana nakaron sa kustodiya sa CIDG Zamboanga del Sur PFU alang sa saktong disposisyon o mga legal nga proseso. Bagting 27, darilikat ayaay sa Belefem o Radyo Bagting.
1: Alas 5.38 na, o gadugan pa mga balita o gasayuran, upat ka mga sospitsado na dakpan sa managlahing operasyon na Zamboanga del Sur. Ang report na tumbalikan sa Bagting 28, Kimberly Namuwa.
2: BBC Live Report.
3: Upat ka mga individual nakibang usa ka high value individual sa illegal nga droga ug tulo ka wanted person ang nadakpan sa nakinilaing operasyon na sa kapulisan sa Zamboanga del Sur niyatong Hunyo 9, 2026. Sa dumalinaw usa ka 27 anyos nga driver ug residente sa Santo Niño, Pagadian City ang nadakpan ato sa bypass operation sa barangay Anunang alas 10:47 sa gabi. Narecover gikan kani ang usa ka pakete sa gidudahang Cebu usa ka Suzuki Raider 150 nga motorsiklo og bypass money. Ang suspect na samdan sa tuong nga BTS samtang misulay og ikyasa, apan daling gidakop og karon anana sa kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station. Sa laing operasyon, usa ka 48 anyos nga lalaki nga adunay kasong acts of lascivious nasa ang nadagpan sa barangay Bagong Valencia Dumingag alas 11:20 sa gabi. Pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa korte sa Pagadian City. Samtang sa Pagadian, duha usab ka wanted person ang nasikop sa magkahiusang operasyon sa kapulisan na tungod sa kasong grave oral defamation. Ang mga nadakpan usa ka 38 anyos nga housewife o usa ka 45 anyos nga construction worker. Ang matag-usado na piyansa nga 12,000 kapesos sumala sa mando sa korte. Ang tanan nga mga dinakpan ana nakaroon sa kustodiya sa kapulisan na samtang giandam na ang tukmang kaso batok kanila. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Balofm o Radio Bagting.
1: Alas 5:40 na dinhi sa tumpag panaguban mga kabagting og kabalkada samtang sa bigas bahin na ang mga natalo sa gikan sa Sultan Gerard kadiyong gumikan kay dunay lalaki patay sa pagpamusil. Ito sumuong dapit og report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. 106.7
4: Radio Bagting. Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa wala mailing mga suspect sa barangay Pigalagan Sultan Kudarat Maguindanao del Norte niadtong Martes sa hapon Hunyo 9, 2026. Gilang biktima nga si Mukhtar Baganday alias Bataga minyo og residente sa KM 21 barangay Alameda Sultan Kudarat dinaygo kini sa ulo og nawong nga mahinungdan sa kamatayon na nasuta sa imbestigasyon nga posibleng magkitaay ang biktima og mga suspect sa lugar sa wala pa ang insidente. Narecover sa crime scene ang tulo ka special casing o usa ka bala nga gigamit isip ebidensya. Nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ng mga responsable og matino ang motibo sa maong krimen. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Alas 5:41 na pero ito sunang pasudlo ng mga balita gikan ni Bagting 17 Florence Safi maguban pa mga nakalap o gawas ni ining grave oral defamation mga kabagting ng kabalkadas diin suspect nga duha ka suspect ang nasakote detalye sa report ni Bagting 17 Florence Safi.
2: BBC Live Report.
5: Otoridad sa managlahi nga operasyon na ang gingong doha kini kay pinangita sa balaod na nagumikan na sa kasong grave oral defamation ilalab sa Article 358 sa Revised Penal Code ang unang nadakpan kung nadakpan nga alas 5:36 ang takna sa hapon sa Puluyagan Pagadian mao kini usa ka 38 anyos nga ginang nga gingong lumulupyo sa lasang pitra nga dapit o gadugang pa pagalasing kung kundi ispreso sa magtatak na sa hapon na malampuson nga dagpanosab ang lain pang usak construction worker sa may barangay San Francisco pagadian nga nagpagidaron na o ga 45 anyos nga kiniusap ang residente sa barangay Pluyagan pagadian na nasairan nga napagawasan kini silag mga warrant of arrest nga gipagula sa presiding judge sa Municipal Trial Court in City sa Branch 1 9 to the region Pagadian City nga pinisahan og June 9, 2026 tumika sa kasong grave oral defamation o gadikin nga doon na kini bail bond girekomendara nga mukaba sa 12,000 pesos matag usa kanila sa kasamtangan kini gibalog na sa Pagadian sa Lakapsel o nagpaabot na lamang sa tugmang kasong ipasaka usab batok sa nasangpit nga mga dinakpan na Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting.
1: At yung mga balita, alas 5.43 na mga kabagting o kabalkada. Ito pagbalik update gikan sa Merkado Publiko. Uban pa mga balita gikan sa BBC News Center. Standby, kabagting o kabalkada.
2: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bagtingan. This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
6: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
7: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuhan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
8: Paragis bila-bila.
7: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad di mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
6: paragis bila-bila,
9: paragis bila-bila.
6: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule o paragis bila-bila herbal coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
11: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
10: Skin Shop? Asa man adapit?
11: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
10: Unsa man ilang baligya didto?
11: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
10: Safe ba na ilang products?
11: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop may Spain. Safe ug legit tanang baligya.
10: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
11: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
12: Maskin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
13: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
15: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
16: Yes, strongest. Yes, strongest.
17: Pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
18: Radyo Magbating.
1: Anita sa toon talitapos nga bahin sa toang pagtunol sa mga balita o kasayuran. Ini sa lanog sa bagtingan o diin kining atong tulumanon. Ang gipaluyohan gyapon kini sa mga kabubuton itong mga syempre. Arminti magina na to, tinguha gina to na malagsik itong panlawas. Sabi pa sa usap-usap nga panahon, sige rin tagapiktuhan mga kabagting o kabalkadas. Og diin kinahanglan usab nato nga mapamaintain ang atong kapiskay sa panlawas. Labay pa kadtong mga tao nga diin constipated pod nga nakasinati og mga constipation. Og nitong mga kinibitawng dunay mga infection. Ang said Kugon herbal capsule makatabang kini sa problema sa UTI kon urinary tract infections, prostate cancer, constipation kon maglisod sa pagpagula sa langhugaw. Og daghanan pa kaayong natabangan anini kay basta Kugon lawas baskugon. Unya ko mga kabataan, usab nato diha aron nga mamimong healthy kanunay, especially rin mga panahon na mga kabagting o kabulkadas nga bukas ng klase. Unya, dili pa gyud maayong kahimtang slakad sa panahon, Vitron Vitamins Plus Iron. Aron na sa mga batang nag-edad og 0 to 11 months, Vitron Drops. Ato mga nag-eskwela na nga mga kabataan as 1 to 12 years old daw, pataas pa gyud kay ang pataas na kanang 13 years old pataas, pwede na siya Vitron tablet. Unya ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSV Trading, FDA approved, mapalit kinis na kanya butik ang pharmacy sa inyong mga lugar. Diba niya ang pangalan, Vitron Vitamins Plus Iron, no galakip na usap mga kabagting o kabalkadas. Sa inyo asab nga kanibitong pagpatungha sa inyong mga kabataan, hangtod sa pagkakaroon, bukas pagit gihapon. No? Hangtod pa ni sila, karoon na, tamad kay Friday is Independence Day, Monday is holiday. So this moment na may chance nga mapa-enroll ninyo yung mga kabataan, mga kabagting o kabulkadas. Standby sa ang market ha. Si Mapesi, kung si may pag-anin Educational Center Incorporated, ang enrollment nila is hangtod nining mga takna or kining adlawa. It's sa 11. Halidi man ang 12. Kanya 2026-2027. Enrollment fee is 2,000. Kanya ang ilahang klase nagbukas na tong June 8. Kanya alang ni sa mga, syempre, ang langitan niyag kanin sa preparatory, langkuban kanin sa nursery, kinder 1 and kinder 2, din sa elementary is 1 to 6. Kanya small class size lamang sila nga 25 kabuok. Munang di giga mo problema kay ma-one-on-one ganyan yung mga anak. Full air condition na sa bangilang mga classroom. Sa nasdugan ka sa yun, text or call 09-51-835-7196. Na ang ilahang cellphone number na ilahang lokasyon na sa Bonifacio Extension San Jose, Pagadian City. You can text or call sa mga number and then ato mo alas 8 sa buntag padulong nag alas 5 contact na sa hapon. Building Minds, Nurturing Hearts, One Family, One Sima Fessy.
18: Radyo Magbating.
1: Yaka, standby na nga itong update gikan sa Merkado Publiko o nga ito ang presyo nga pag-sairan. Uy, kanindot sa mga bulad. Wapa kayong bulad ng pagadian, mga kabagting ang kabalkada. Dami pa dyan kayo ni silang timplada na. Naray ma-afford na ito ni ato gining paliton. Ay lang po nang kinilo kung bugat na po gayo. Pwede na po gramo. O, di ba ka? Usapay naadi ha. Ang detalye sa report, update sa mga bulad, precious bulad sa pagadian ni Bagting. Paintisyate Daryl Ayaay.
18: BDC Market Report.
1: Good morning, Yang.
19: Yes, Bagting, this is I. Mayong buntag ni Modehay, labi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dito karon mismo sa merkado publiko, particular sa may bularan nga bahin. Ni mga orasa ato ito na lang sa tangang presyo sa bulad nga doon ay pagkunhod. Atong sairan, ang palot po 160 ang kilo, balot to 40, lupoy tap ang 160. Mulmul bayot 320, mulmul bukan 160, katambak to 80, redsal 160, kasig 200, bangus to 20, hasa 200, marot to 50, ito 180, anupin 360, tanluran to 80, swasid to 40, sigarilyo 150, Tayapan 200, Ubod 400, Sapsap 160, Putian 360, Danggi to 20, Rumpi to 40, Pandawan to 40, Pusit 1,000 ang kilo, Dilis 800 nga 807 ang kilo, Bulinaw 400 nga to 800 ang kilo, o ang boneless danggit 120 per gram, o 1,200 ang maong kilo. Mga katawakas samtang presyo sa bula din sa merkado publiko. Ako si Bagting Bain Tichete, Daryl Likat, aya ay sa Belafem o Radyo Bagting.
1: Daghang salamat sa mo ang mga balitang may kalabtanan sa bulan. Manang ako nakadungog mo ng precious bulan na Laguna dito sa merkado. Nasa bularan section dahil ni. Bularan section sa kinibitong pagadian sa going ka. Angad to sa wharf area. 5.54 na mga kabagting ang kabalkada samtang duha ka pamilyang nagrido sa basilan hingpit ng gitapos. Ang detalye sa report, tumalikas Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
18: BDC Live Report.
4: Gitapos ang dugay ng panagbangi tali sa Mingkong ug Maro clans humana pormal nga gipirmahan ang peace agreement niadtong Martes Hunyo 9 2026 sa headquarters sa 1101st Infantry Gagandilan Brigade sa Barangay Tabyawan Sumisip Basilan. Ang kasabutan gihimo ubos sa programang pagsulot dok pagduwa pagbanta o sa ka community based peace initiative nga nagtumong sa pagresolba sa clan conflicts o pagpalig-on sa panaghiusa sa mga komunidad. Sa maong seremonya ang duha ka pamilya misaad nga tapuso na ang panag-away og magtinabangay alang sa kalinaw og reconciliation. Gitambungan kini sa mga opisyal sa gobyerno og militar nga nagpasiugda sa importansya sa kooperasyon aron mapadayon ang kalinaw og kalig-on sa Basilan. Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Ay, salamat sa mga balita kasayuran kay mas nindot maginang istoryahan ba mga problema dili na mabot sa punto nga din mahunusan kinabuhi ang matag pamilya ha. Ini nga tong tulumanon no, usab nagpaluyo ni ini nato mga nagpangutana kung asa ra sila kapalit og kanibita mga produkto sa Yes to Health. Ingon man ang Yes to Health Clinic and Pharmacy na ana diri sa Pagadian City. Na sila mahimutang sa Pulmones Building at bang nasa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. Unya gawas ni ana do na sila yung mga produkto na diha na sa maong clinic at the same time pharmacy ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ug Santon Herbal Tea. Yun na po yung Santon Herbal Soap ug Santon Herbal Oil ug Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 Soft Gel Capsule. Kit ng Premium D3 Coffee Mix ug Fusionex Plus Turbo for Men Enhancer. Ito mga kalalakinan ug ingon man Clear Skin Herbal Soap ug Sis the Pain. Adya sa Yes to Health Clinic diha sa May at bang sa Gate 11. Thank you mga kabagting ug kabulkadas. Na diha sa May kinibitong at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. A557 na ninis nung pagpanaguban. Naghanan mga greetings sa tong hatagan ng pagtagad pero sa dili pa ang resulta. Resulta kay 316 is 9 PM na yung resulta. 316 mo na yung resulta kagabi eh, mga kabagting o kabulkada. So, kung mga nakabalo na, oh, good. Pero mga pagkabalo, kamura kong ingnan. Ito, 316. Okay, anita sa to ang mga resulta na, mga kabagting o kabulkadas. Kaya humana di ay. Roberto Janon, may buntag na sa barangay ng Kadina sa Buanga del Sur. Johnny Cuba, may buntag usap sa Don Jose Dina sa Buanga del Sur. And Don Tormes dia sa Kamalig Dumalinaw. Amy Vasailahi, may buntag. Rosalie Daliripin, may buntag. Budaw diha sa Mulom, Lapuyan sa Buanga del Sur. Olga Lakip na usap ni Merle Templado. Good morning ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon diha sa may Kulumulave. Yes, lumad si Ma'am Merle Templado. Dayon si Jocelyn Bargayo sa listening from Poblacion San Miguel. Ay buntag ganin nyo dihang tanan. Olga ni Kuya Luloy Baino nga nagbiyahe na. Sa iyo king nagbiyahe ni. Olga, ingon man kisa pa manidere. Okay, so thank you so much guys sa makanunayon inyong pagpadangat sa inyong mga mensahe. Ini sa tuang tulumanon nga naghatag po nato og kusog. Oy, grabe na gina. Kusog sa pagpadayon mga kabulting og kabulkadas. Good morning kaninyong tanan sa mga viewers nato diha. Wala na nagpa-mention pero kanunay nga nagpaminaw daghan usab kaayong salamat. Bueno, wala na may igong oras sa pagpadayon ha. Inisto nga tulumanon si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. O gahangtod sa sunod higayon puhon. Wala ba ko'y nakalimtan nga basahon? May makalimot ba? Anita sa gikan sa panultihon. The panultihon chapter 29. Verse 25. Hindi kay klaro na yung ganyan ito ipadayag na kaninyo. Sige, nasa makadaot kanimo ang pagtagad sa gisulti sa ubang bahin kanimo. Apan makaayo ang pagsalig sa Ginoo. Ang salamat, ug maayong buntag na itong tanan. Oh, God bless everyone.
20: 106.2 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
21: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
20: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
22: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
23: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
22: The angel of the Lord declared unto Mary,
23: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
22: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
23: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
22: Behold the handmaid of the Lord.
23: Be it done unto me according to your word.
22: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
23: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
22: And the Word was made flesh
23: and dwelt among us.
22: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
23: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
22: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
23: that we may be made worthy of the promises of Christ.
22: Let us pray.
23: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
22: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
23: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
22: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
23: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
22: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
23: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
22: Saint Cecilia,
23: pray for us.
22: Saint John Baptist de la Salle,
23: pray for us.
22: Leave Jesus in our hearts forever.
23: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Tana o.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
24: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: ang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang po. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, Sunmig Light.
4: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag ginagawa.
3: Mula ba sa katawahan mo dating sa kamaturan na pagpapitigan?
1: Set Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
9: Yes, strongest. Yes, strongest.
10: Yes. Sila ang nagpahibalo nga mudawat sila maskin pa og first time pa ka nga mo abroad or diba ka ex abroad, no, with or without a passport, as long as physically fit og willing mo nga mo trabaho sa gawas sa nasud, pwede kay mo nga mo apply sa JPA Mitid International Manpower Services Corporation. Nagtanyag sila og libre nga pagkaon, libre nga kapuy-an pa sa Manila, libre nga pasahe paingon sa Manila, og labaw sa tanan, libreng paghuwag passport og libreng medical. Nang ina paglangan, no? Alang sa inyohang pagtrabaho sa gawas sa nasud, kung gusto mo nga mulangyaw, o bisita na sa buhatan sa JPA Mitid International Manpower Services Corporation nga nahimutang kini kabagdig kabalkadas sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nga pwede niyo makontak sa cellphone number 0962-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 0962-211

0: 6023 og pagkikita ay si Miss Jacqueline Cabahog, no? Kini si Miss Jacqueline, usa kini siya ka maabi-abihon nga kining individual, no? Kaya mo akomodar og taman sa inyo ha. Og unsa man ang inyong panginahanglan noon, kabagtig kabalkadas, unsa inyong mga pangutana, kabahin na sa nini nga GPM 88 International Manpower Services Corporation, no? So unsa pa imong gipaabot? Apply na, no? Kung ugaling gusto kang motrabaho sa gawas sa nasod, isip domestic helper sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. Okay? So, daghan nakatrabaho sa abroad, pinaagi sa nining GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nga wa sila nagmahay, nga kini ang ilahang giduol nga recruitment agency, tungod kay natabangan kayo sila, napahiluna, no, ang ilahang pagtrabaho sa gawas sa nasud kabagtig kabalkadas siya. Dahil pag niabag sa tuwang atulumanon sa kanunay, ang National Irrigation Administration kuniya. Padayon paghihapon kining nagpahibalo o nagpasa kining nagauhang sa publiko, nga sa gayon nga doon na mo'y mga reklamo, mga pangutana, kabahin, kung sa may programa sa National Irrigation Administration, ilabi na niya itong mga dunay basakan o kontaka ang cellphone number nga 09-85-824-4566. 09-85-824-4566. Kung ugaling, aduna mo yung mga pangutana, no? Kabahin, kabagdig, kabalkada sa programa sa buhatan sa National Irrigation Administration. No? Ang imong sugyot o reklamo, kabahin sa irrigasyon, dakong tabang sa ilahang pagpaservisyo. No? Isubmit ang inyong reklamo, pinagi sa email o baka sulat o tawag sa tuang cellphone number nga gihatag. Ang tanan ninyong ihatag ng mga kasayuran nga ito silang buhatan, mga magpabilin kini nga confidential kabagdig kabulkadas, no? O makasiguro mo nga kung ugaling adun na may mga reklamo, no? Sulod sa usang adun na sa duha ka adlaw, mahatagan o unsa man pagtagad ang inyuhang mga reklamo. No, inana kapaspas ang ilahang pagabuhaton aron lamang nga masiguro nga mahatagan o kasulbaran kung galing adunay problema, no, adunay mga reklamo labi na ning kabahin sa agricultural land nga gi-convert into commercial land nga wala ning agi saktong proseso, no, pwede kimo nga mo unsa man muduol dito kabagtig kabalkadas. Alas 6:36 datong oras. Samtang laki po sa niyabag sa patulaman noon, no, mao kining Iliana Bibio College, the builder of future leaders, ginahimutan sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong Gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV, Tadog Baels. Ang Iliana Bibio, sa kapribadong tunuhaan, nga doon ay ubos kayong tuition fee. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi, manain na paglangan, pa-enroll na sa Iliana Bibio College. Jose de los Reyes, Ukaya, good morning, Desambes sa Nakaban, Misamis, Occidental. Alas 6:37 na itong oras, kabagdig kabalgadas. Sa ito nang ikaingon ka ganina, nga usas ito ang mahisigutan sa karong buntaga. Mao kining kabahin sa kampanya sa ito ang Department of Health, gumikan kay nagsugod na magod ang ting-ulan. No, basta ting-ulan, kabagdig kabalgadas, musiaw gayod ning lamok. No? Ang lamok, raba karong mga panahuna, kay dili na mahadlok kung unsa man, mga insect repellent, di ba? Dili na mahadlok kabagdig kabalkadas. O na giingon nga ning kuha na pod, ning improve na pod ning ang atuang mga lamok. Dili mahadlok o kung saan may gipanggamit ni mo nga mga insect repellent. Muna kabagdig kabalkadas nga kinahanglan tang maminaw sa kampanya sa Department of Health sa pagpakigbatok nining sakit nga dengue. Kaya ang kining dengue kabagtig kabalkadas o sa kinisya ka makamatay nga balatian. Sa higayon, nga dili kay gilayon kini mahatagan og pagtagad, no? Bisan pa man, aduna kay sintomas nga gibate kung ugaling dili ka magpakonsulta sa mga health centers, o diba ka, dili ka magpa-admit kabagtig kabalkadas kung ugaling nanakit ang imuhang kining kasukasuan, no? Nagsukasuka ka, gisunggo, o ingon man, dun mo kay rashes, o guban pa nga mga sintomas sa dengue, so muna ang resulta kabagtig kabalkadas nga posible kang mamatay, no? Ang dengue katambalan, pero kung ugaling imo mapasagdan, mutaliwan gikan ang imo kalibutan. Kagahapon adlaw ato sa gipahigayon nga media forum kabagdi kabalgadas, highlight gayod ang dengue, no? Ang sakit nga dengue nga diin kabagdi kabalgadas giingon nga padayon nga nagkataas, no? Nagkadaghan ang kining kaso sa dengue. So muna'y giingon nga dili taangayan nga magkumpiyansa, ilabi na ng ating ulan karong mga panahuna. So atong paminawon, ang tipik sa mga pamahayag ni sa tuang nga Nurse One nga si Kurt Brian Larubes kabagdig kabalgadas, no? Kabahin na niining update sa atuang matawag og kaso sa dengue diri sa Zamboanga del Sur kabagdig kabalgadas, no? Ang atong atong tanawon kabagdig kabalgadas kun unsa ba nga mga lungsod, no? Ang dunay pinakataas nga kaso sa dengue, top 10, no? Top 10 nga mga lugar diri sa Zamboanga del Sur nga dunay taas nga cases sa dengue, ania ang pamahayag ni ni Nurse Larubes kabagdig kabalgadas na sa tuang kining IPHO diri sa Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Ang kinatasan nyo na ito karoon is siyempre, ito sa kinadakag population. Kinadakag mga cases po na ha, population. Natas sa Pagadian, ang highest karoon na case. Kumiyungkag ang sunod na sunod sa Pagadian, natay Margo sa Tubig, ikaduha, Tabina, dayon ikatulo, Lapuyan, dayon Mulabe, Dimataling, Dumalinaw, Lakewood, Pitogo, then Gipos. Muna kuha na ito. Top 10, kinatasan ang Pagadian City. Kung anong kinatasan mas, siyempre, nakamang population.
1: Sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: So, boto kabagdig kabalgadas, notipik sa pamahayag ni Nurse Larubes, kabahin nga sa pangutana kagapon sa media kung unsa ba nga lungsod ang pinakataas o kaso sa dengue. So, naguna kabagdig kabalgadas ang Pagadian, kay syempre ang Pagadian kay aduna may taas nga population kabagdig kabalgadas, no? Taas ang population, so doon na gayon akong puruhan nga mutaas usab or taas usab kining og dengue cases. Gisundan kini sa Margo sa Tubig, kabagdig kabalkadas, no? Nga ang Margo sa Tubig nikabat sa 268 ka mga dengue cases ni atong sugod na ni atong 2025 bughangtod karong bulan na, di ba? Mao toy pagpaklaro. Oh. Niadtong nakalabayng tuig kun imong ikumpara natong 2024, medyo ni os-os ya, di ba? Pero wala ni nagpasabot kawag dig balkada sa nga ni os-os, no? Dili na dinata ang magkuan, mahimo na tang magpakampante. Gumikan ka ang kini manggong dengue, no? Nga kining dala sa lamok. Delikado gid kaayo ni, di ba? Sumuna nga ang auhag nila, no? Nga unsa man kinahanglan kabagdig kabalkadas nga batasanon ang pagpanlimpyo sa palibot. Kinahanglan nga ang breeding site sa lamok inyuha gayong siguraduhon nga maingon ta kabagdig kabalkadas nga inyuhang mayabo kini bitong mga tubig, bisan paglimpyo na ang tubig. Kung ugaling mahimo nang magpundo kabagdig kabalkadas, no? Pwede na siya nga unsa man. Pwede na siya kabagdig kabalkadas nga itlogan sa lamok nga mamahimong mo'y magdagdala sa sakit nga dengue. Di ba? So, mauna nga karong mga panahon na kiting ulan ra ba? So kinahanglan gayod nga makighiusa ta sa kampanya nining Department of Health kabahin sa pagpakibato kabagdig kabalkadas sakit nga dengue. Hinoon, walay mga lugar dito sa Zamboanga del Sur nga matawag ta og kining hotspot area or matud pa ni kining Nurse Larubes sa gahapon, ang hotspot is dili pwedeng gamiton nga terminology sa Department of Health, no? Pero yang gipaklaro nga wala gumikan kay katag-katag, no? Katag-katag kabag di kabalkadas ang nangataptan o nainining sakit nga dengue. So mao na nga ang ilang awhag, no? Nga batasanon gayod sa kanunay or mas maayo nga buhato nato ang kining nahimo nang 5S sa kabag di kabalkadas, no? Unsa man ning kuan? 4S man sa una, di ba? Pero karon kinahimo na ni siyang 5. Mo ni siyang ang matud pa ang kanhi nga 4S nga kontra dengue mas gipalig-on pa sa Department of Health o gihimo na niya kining 5S kabag di kabalkadas. Unsa man ning 5 ka S? Search and destroy. Oh. Pangitaa, no? O ingon man gub-a ang breeding site sa lamok. Oh, muna una ni mong buhaton ha? Search and destroy. Pangitaa o gub-a ang breeding site sa lamok, buot pasabot, panlimpyo sa imuhang palibot aron nga di ka makasakit og dengue. Ayaw pagdinamak. May lang ka magpagwapa, may lang ka mamutang og kining na puro kuan sa imong naong, niya imong palibot, kipag ang hugawa, maulaw ta. Kung unsa ka kagwapa, kung unsa ka kaariyat sa imong lawas, ariyat yan. Kung unsa ka kaarte sa imong lawas, dapat inana po ka kaarte sa imong panimalay, sa imong palibot, kabag di kabalkadas, o inana po ka kalimpiyada. Di ba? Unsa pa may, unsa ka laing nga, ikaduha nga S. Ang ikaduha nga S, kabag di kabalkadas, mao kining gitawag o self-protect. Oh. Kung dili mo ganahan mo gamit og insect repellent, kinahanglan nga magjaket, kinahanglan mo nga magkarsunes, og labaw sa tanan panahon sa pagkatulog sa kagabhion, ang inyong nga buhaton unsa man, kinahanglan nga magmuskitero mo. Oh, kay aron nga makalikay mo sakit nga dengue. Ikatulo, seek consultation. Sa higayon nga doon na naging kasintumas kabag tigabalkadas nga nasinatian, o imuhang nabantayan si mong lawas, pabalik-balik ang hilanat, usana sa mga kuyaw nga na doon na kay dengue, no? Di na ba lalim yun ang magkasakit ng dengue? So kinahanglan nga magpakonsulta gila yun. Ang sayop matod pa kabag nagbalikada sa makatauhan, kay ayha na mudangop sa buhatan sa mga health center sa doktor, kung ugaling, grabe na, no? Yang na bitaw ni abot nagpila ka adlaw o semana nga ang imong hilanat kay paghapon na ulian din daghan na kag mga sintomas nga gipamati pero imo harang gidala-dala oh delikado na nga mamatay kabag di kabalkada sa unsa ka individual no so mao na nga kun ugaling aduna na imong mga nabantayan nga rashes no sakit sa kasukasuhan pagkalipong suka-suka presentabi sa nagkaon so pakonsulta gilayon dito sa inyuhang pinakadol ng health center. Ikaupat, support fogging in outbreak areas. O, di ba? Kung ugaling walay fogging, o daob-daob, pero kinahanglan nga inyong pagdaob, walay apil nga mga plastic o katong mga cellophane. Kay, dakpon-pon mo sa Department of Environment and Natural Resources or DENR. No? Gi-allowed ang daob kabag di kabalkadas basta katulang mga sagbot. No? Katong mga dahon sa kahoy, mga kahoy baka or bunot. Pader, wala na 'yung bunot. Ana dugo. 'Di ba? Oh, yung nakakita na ba ka mao og milagro sa Ginoo? Bitaw ka bagdi ka balkadas. Daob, no? Paaso ba? Kay kining fogging paaso man ni siya. Pero doon na lang kimikal nga gigamit, 'di ba? Pero kung di mo gusto og nang makalanghap mo kimikal, oh, pagdaob mo diyag bunot. Manay oso mas bukid, bunot. Gawas ang bunot nga himog kuan. Kining ilimpyo sa imong sampot. Anyway, ang ikalima, kabag di kabalkadas, kay kining giingon o sustain hydration. Oh. Sustain hydration. Kinahanglan nga, unsa man. Kanunay ka nga, may na magtubig. Kay kung ugali mag kabag di kabalkadas, no, kinibitawang maingon taog magkasakit og dengue, di ba? Usa sa kikinahanglan gayon, mabuto na uban kay gamit og tawa-tawa kay aron daw nga maulian pero kung buto na hunaon ang kinimanggong atong lawas kung ugaling matakbuyan ang sakit nga dengue na kinahanglan og daghag fluids, di ba? Daghag tubig ba? So mauna nga wala gayoy kuan, wala gayoy clinical study nga nigula, no, nga ang tawa-tawa maayo sakit nga dengue. Oh, di ba? So niki ipalihog ko og clinic sa kuan. Kini bitong kadali ha. Kining wala kaabot og kuan, wala kaabot og 1 minute. Kini sa ikaduha niki katong kining babae bitaw kining 54 seconds mayata ni siya. Okay. So in terms na gisgot man tag mga herbal kabagtig kabalkadas, no? Kay sagad maguna tong mga katawhan mo ingon tang kung masakit og dengue, di ba? Paimnon og mga herbal. So, unsa ba hinungdan nganong mingon nga ang uban ra ba mingon nga dili mo ingon nga dili mo to mga doktor nga epektibong herbal kay dili makasapi ang mga doktor. Mo manay sagad sa mga isulti sa mga pilosopo nga mga tawo. Okay? So, kung buto na naon, wala may kuano, wala sayop nga mutuo ka sa mga herbal, pero doon naman ko yung mga peligro ba nga dala sa herbal kabag tigibol ka das, di ba? So, atong paminawon, ang pamahayag usab ni Ma'am Michelle, no? Aki Singson. Nakalimot, mag sa pangalan ni Ma'am Singson, eh. Tato sa isa kapapil na to, na ako. Oh. Anyway, kabag tigibol ka das, iyahang ipaklaro, kabahay na sab niining tuo-tuo kining mga herbal kabag tigibol ka das, no? Kunong sabay, nga nung wala pag yun yung tao ni napamatudan nga epektibo bang mga herbal kay lagi posible matud pa nga kini ang makahatag hinuon o dili maayong epekto diha sa imong kalawasan rather. So ano yung pamahayag usab ni Ma'am Singson sa to ang pagpanaguban paghihapon ang bagtingan sa katawhan.
1: Laban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtingan sa katatawhan.
3: Best advice mo galing na natin mga ipag-assign po at under Department of Health natin mga nurses assign sa mga bukid-bukid sila na sir number one nga maghatag og assistance sa mga lagi-lagi ng mga komunidad na lagi-lagi o agenda areas na to nga sila hintayato kita sir ang mga katawhan nga mo-reach din sila o medical assistance sa ato ang mga health centers.
1: Radio Magbating.
0: Sa moto kabag de gabalgadas, no, ang pagpaklaro sa tuang taga Department of Health mahitungod nining herbal. Walay sayop man nga mugamit og herbal actually, di ba? Kay di man gani mawala sa tuang mga Pinoy kini mga tuo-tuo sa herbal, di ba? So gani lagi tawa-tawa, laki nga kapayas, nga pagampaita, nakasulay gyud ko ani, kitusukan nga gidinggi ko mo sa maraton ta makita glamok. Oh, dili lang magkadengge, promise. Kapoy kasi katanan, gawas nga gasto kabag di kabalkadas, no? Maingon ta nga, murag maratol ka, ano man? Tungod kay lagi, limang ka nga kung galing mapasagdan ni mo ang kining maong sakit, posible ka nga mamatay. Oh, muna nga, bintahan na itong akuha nga tayong magkadengge ko kay na dalaras akong lawas, murag ligon ra akong immune system, kay nadala raman, no, nabatukan raman ako ang kining sakit nga dengue nga ayha pa ko nagpa-admit kabag di kabalkadas kundi anaan ako sa kining kuan recovery process, no, gikan sa hilanat nga duha ka semana mo nagingon ko hilantan gani mo og usa or kining pinakataas nang tulo ka adlaw mas maayo gud nga magpakonsulta gilayo sa doktor kabag di kabalkadas. Kay sa kuan lang personally ha, akong hilanat, gidala-dala na ko, hanto ni abot og duha ka semana. On and off ang hilanat, panahon sa buntag, bugnaw, pag-abot sa gabi, eh, kay murag gabaga akong lawas, kainit. Pero, kaya ra sa akong lawas, kapag digabalkadas, di ba? Na yung mga inani nga tao, ako nugaling, lig-on lang ikag immune system, kaya ra yun nimo ang kuan, kining imong lawas, ng dala-dalaon. Hangtod, nga ning abot sa point, kapag digabalkadas, nga adunan ay, rashes nga nanggawas ako ang kining lawas. Dito na nakuyaw-kuyawan ang ako ang kining nakuyaw-kuyawan tungod kay ang rashes ay sintomas sa dengue, di ba? Pero swerte lang tong ako kay matutpan Dr. Navarro, swerte ka kay ang imong rashes dili ingon nga kining mo'y paggagawas, mo'y pag-epekto sa kining dengue. Kundi li, ning gawas ang akong rashes nga for healing na siya kabag di kabulkadas, no? Moto nga na-admit ko sa ospital, pagkaugma, gipapauli ko largo. Kaya unsa pa man ay pulos, nga no, nagpa-admit ko nga ako ang kuan, kining pag-admit is for healing naman ang ningula ng rashes. So, swerte kung ningon ana man ugaling. Pero kung ugaling, dili inana ang mahitabo kabag di kabulkadas, delikado kayo, no? Samot na kung ugaling, kanabitong sungguhon na mo, kanagin mo'y kuyaw matod pa. Mauna nga kinahanglan, no? Nga dili ta mag padingol-dingol bahin ning kampanya sa Department of Health. Gani-gani. Yatong mga panahuna. Basta pag-ingon si Dr. Navarro nga kining for healing na ang ako ang for recovery na ang ako ang paggawa sa rashes. Pero giinom pa siya pag tawa-tawa. Galata, di ba? Kanyang tawa-tawa kay mo lagi ginigiingon nga epektibo. Pero sa itong kaingon ka ganina, nga ang itong lawas, once nga mataptak sakit ga dengue, na kinahanglan yun ang mga daghang fluids. Sa muna nga ang tubig, tawa-tawa man na, kay imong gilatan, mantag imo nang giusap da na, kay makaingon tag epektibo yun. Pero mga gilatan, sa muna na doon ay tubig. Ang pinakapait nga ko ang nasilatian, gawas na itong, unsa itong, kuha na nga mura o gatas ng imong imnon, oh, nga tambal puts dengue na mapalit na sa mga sa kining butika. Ang pinakapait kining duga sa kapayas nga laki. Sagulan pa ni mog itlog sa pugo nga murag modigwa gigag taman kun di masulod si mong kutukuto o ginawaan, di ba? Unya maingon ta nga kining imo man ang gisulayan ngano nga pag-abot sa doktor maingon magdili epektibo. Ang giingon sa doktor, sa itong mga nurses, dili nila advisable ang paggamit ng mga herbal tungkol kay base nun niya, dunay dili mayong epekto, no? Pwede kang mahilo. Tinood man po, no? Kaya kung kanina mo itong tuo-tuo kadugayan kabag di kabulkadas, usahay, mora po hinungdan kung nga nung mamatay ta. Tungod sa tuo-tuo, no? Nga makahilo na ito, yung maingon nga tambal anang hindingge. So muna nga mas maayo nga mukonsulta gilayon sa doktor, aron nga makalikay ta sa maong sakit kabag nagkabalkada siya. Dugang pampamahayag at umbalikan si atuang nurse, si Kurt Larubes kabag nagkabalkada siya. Mahitungod paghihapon nining dengue, no? Nga kining atuang hatagan gayud akong pagtagada. Tungod kay usa kini kakuyaw nga balatian kining dengue kabag ting og kabalkada siya.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
2: Ang pinaka-natural na ito, no, na pamaagi, aside sa paggamit ng itong synthetic nga mga insecticides, etc. diha, para kontra sa labok, ang pinaka-natural way is paglimpyo na yun. Search and destroy. Nagtangaw na ito ang mga breeding sites sa ito ang palibot. Imagine na ninyo, kung saan kakuha ng breeding site. Example sa isa ka breeding site. Karamihan taong sa bukid, sapo sa bukid, kanang na-abri nga kuha ng lumi. Magun. Oh. Natiwang mo lang siya diha. Naulan na, napundo ang tubig. Kaya tubig niya, limpyo na. Pwede na siya mahimo breeding site. So, mangunta na ka sir, kasi pinaka-natural nga way nga aside sa synthetic kapag gamitin, pinaka-natural nga buhato na to is manglimpyo sa palibot. More gini, pinaka-natural way nga buhato na to. Basic din na siya. Kaya na magpasok, kauban na siya sa nga nagpa-fogging ta. No? Correlation na sa doon. Kaya unsa may ipagawa sa akwan, during fogging, di ba? Aso?
4: Aso.
2: Oh. During nagpaaso po ka, inyo na po nag-ibugaw ang lamok nga naadiya. Currently na sa inyong palibot. Inyo na siya gipahawa kadali. Samtang na aso, di ba? Ganun, basta ganahan na mubalhin na ng lamok. Butabong na siya isa ka area nga na sila ay pwede mapaagad. Okay? So, wala na itong aso, mubalik na po. Especially kung naay breeding site nila dito, wala na tandog, magbalik-balik yun na sila dito. Anay na siya.

0: Moto ka ba de kabalkada sa klaro ang pamahayag sa Department of Health sa unta inyohaning hinumduman sa kanunay alang sa tong kaluwasan. Kalisod kayo magkasakit karong mga panahon, mahal pa kayo mga palitonon. Doon na pa pamilya nga magkasakit gumikan sa dengue. So kuyaw ang balatian nga dengue kung ugaling mapasagdan pero kini kayang katambalan. Bueno, wala ko yung oras. Salamat sa pagkikuban ka na ako. Hangto na lamang sa ugma pong adlaw. Testo naman nun ang bagtingan sa katawahan. Salamat, may buntag. Alas 6:58 na.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbrava isiha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-munood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Lombi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
13: Carl, palihog gani sa litron?
14: Carl, palihog po ng bupis, please.
12: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
15: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
12: Ihatagan ini Carl ang bill.
14: Carl? Asa man si Carl?
15: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
16: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
17: Bell FM nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
19: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
20: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tingbalita.
18: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita at sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
19: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
20: BBC Headlines.
18: Sa uluhan sa balitang lokal, Pagadian City, naguna paghihapon, adunay pinakataas nga kaso sa dengue, publiko, gipaamping.
21: LTO Pagadian naghatag og libreng serbisyo kabayan sa driving og distribution sa plate number.
18: First CMO Mahigalaon Battalion misalmot sa ELSAM sa Pagadian kagahapon.
21: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, lawas sa natanggong empleyado sa Save More nakuha na human sa linog nga nahitabo sa Gensan.
18: Ituohang kawatan atol sa nahitabong linog sa Gensan na Bayani Diay.
21: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Mary Grace Piatos naghulat nga buhian sa impeachment.
18: Commemorative stamps alang sa pagpasidungog nila ni Gregoria de Jesus o Emilio Jacinto ilusad sa PhilPost.
21: Sa balitang international, Brazil gihuno ang pag-inject sa dengue vaccine.
18: Ito ang patay human nakaengkwentro ang mga rallyista o kapulisan.
21: Sa uluhan sa balitang negosyo, DOA gipaniguro nga igo ang supply sa gasolina alang sa mga apektado sa linog sa Mindanao.
18: Sa uluhan sa balitang sports, well John Mindoro gipabiling limpyo ang iyang record apan naputol ang iyahang knockout streak.
21: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH Zamboanga Peninsula may appeal sa 2026 National Mayor's Forum.
18: Dagsan na sayod ka ba corner nganong parihaman og mga ngalan ang mga anak sa panahon sa ancient romance.
21: Sa uluhan sa balitang showbiz, Claudia Barreto may file of petition batok sa iyang amahan nga si Dennis Padilla.
18: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
21: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
18: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
19: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
18: O karon sa mga detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
20: BBC Balitang Lokal.
18: Kadayon karon nga nanawagan ang Department of Health sa publiko nga kanunay mag-amping batok sa sakit nga dengue, labi na nga nagsugod na ang ting-ulan. Sa Gipaygayong Media Forum kagahapong adlaw kabahin sa maong sakit, nasairan nga naguna paghihapon ang Pagadian City, adunay pinakataas nga dengue cases o gisundan sa Margo sa tubig, uban pang mga kalungsuran. Sigon ni Nurse Juan Kurt Brian Larubis, angayan gayod nga magmatmon sa kanunay ang mga ginikanan o batasanon ang pagpanlimpyo sa palibot, labi na ang pagyabo sa mga tubig nga napundo, amoy mamahimong breeding site sa mga lamok. Gidugang panini nga ang dengue katambalan apan kon kini mapasagdan, mamahimong makabsan sa kinabuhi ang usa ka individual, hinungdan nga giawhag niini ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa mga nagkadayang health centers sa higayon nga dunay masinatiang sintomas sa maong sakit. Dugang pang nasairan nga ang pinakaapektadong age group sa sakit nga dengue anaa sa usa ka tuig hangtod 10 anyos samtang sulod sa pito ka nangatalang nangamatay, duha lamang ang adults ug ang pinakabatang kon pinakabata nga namatay ang nagpangidaron og 3 anyos nga residente sa Kawit, Pagadian City.
0: Very affected age group nato is about 1 to 10. Actually, ato ang deaths, 7 ka deaths nato nga reported, duha ra dito ang adult. The rest mga bata below 10, anak. Below 10. So, ang very affected age group nato is ang atuang 1 to 10 years old. No? Ang pinakabata nato nga namatay, I think 3 years old to, no? If wala ko na sa iyo, mga 3 years old itong namatay.
1: Gender.
0: Female sa Kawit.
19: BBC Balita.
21: Sa dugang detalye, matapos karong adlawa ang gipahigayon sa Land Transportation Office kun LTO Pagadian District Office nga naghatag og nagkadayang frontline services pinaagi sa libreng serbisyo alang sa MASA program nga gihimo gikan Hunyo 9 hangtod karong adlawa Hunyo 11, 2026 sa Covered Court Gym Pagadian City. Lakip sa mga serbisyo nga nahimong ma-avail sa publiko, mao ang pre-registration alang sa libreng theoretical driving course, pag-apod-apod sa backlog kung backlog o nga motorcycle plates, maghatag og impormasyon o konsultasyon kabayan sa driver's license o motor vehicle registration. Lakip na ang pagsabot sa mga balaod, lagda o regulasyon sa trapiko. Gidasig usab sa LTO sa mga residente sa Pagadian nga pahimuslan ang maong programa arong mas dali og sayon nilang ma-access ang serbisyo sa ahensya.
18: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, misalmot ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa pagpanguna ni Acting Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi sa libreng serbisyo alang sa MASA kon ELSAM pagipahigayon sa Barangay Kagawasan, Pagadian City kagahapon, isip kabahin sa paningkamot nga mas mapaduol ang serbisyo ngadto sa katawhan. Atol sa maong kalihukan, mitanyag og libreng alot sa buhok. Kung nagitawag nga haircut ang mga personahe sa batalyon alang sa mga residente nga mitambong. Dungan nini nakapahimulos usab ang mga lumulupyo sa nagkalainlaing serbisyo sama sa medical o dental check-up, libreng tambal, social services, PhilHealth o national ID assistance, educational o employment assistance, ug uban pang programa sa lokal nga panggamhanan. Ang partisipasyon sa 1st CMO Mahigalaon Battalion nagpakita sa ilang padayon nga suporta sa mga community outreach programs nga nagtumong sa pagtabang o pagserbisyo sa mga komunidad sa Dakbayan sa Pagadian.
19: BBC
20: Balitang Rehiyonal.
21: Nakuha na sa mga rescuers ang lawas ni Joey Delovio, 39 anyos, merchandiser sa Save More o residente sa barangay Sinawal, alas 7:05 sa buntag hapong adlawa Hunyo 10. Human siya mikon matanggong sa nahugno nga Save More supermarket sa barangay Kalumpang tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao niadtong Hunyo 8. Ang retrieval operation gihimo sa nagkahiusang puwersa sa BFP, Caraga Special Rescue Force, EMS ug uban pang emergency responders din kapin sa 48 ka oras nga gipadayon ang pagpangita sa mga natanggong sa mga pasilidad. Sumala sa mga awtoridad, lisod og peligroso ang operasyon tungod sa dili ligon nga kahimtang sa nahugno nga istruktura. Padayon usab ang search operation alang sa Babylin ang kana, laing empleyado nga gituohang natanggong pasulod sa supermarket.
18: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, usa ka lalaki nga unang gituohang kawatan sulod sa usa ka naguba nga fast food establishment human sa kusog nga linog nga amigo sa General Santos City karon gidayeg isip usa ka bayani tungod sa iyang kaisog og sakripisyo taliwala sa peligro. Sumala ni Michael Miguel, usa ka bumbero nga miresponde sa insidente, ang tinuod nga katuyuan sa maong lalaki dili pagpanghawat kundili ang pagluwas sa mga tao nga natanggong sulod sa building human kini madaot sa linog. Ang lalaki nga si Ramon Capulong, 59 anyos, ug residente sa Barangay Lanton, Barangay Apupong, usa ka construction worker nga karon nagtrabaho sa bagong gitukod nga City Hall building sa General Santos City, ug usa usab siya ka Army Reservist adunay igo nga pagbansay sa emergency response ug disaster rescue operations. Bisan pa sa dakong peligro gikan sa nahugno nga mga bahin sa istruktura, may sugon kining misulod sa building aron luwason ang usa ka senior citizen o usa ka service crew nga wala dayon makagawas sa lugar tungod sa iyang kaisog og pagpakabana sa kayuhan sa uban. Nakadawat si Kapulong og daghang pagdayig gikan sa komunidad o mga netizens nga una siyang gisuspitsahan nga dunay daotang tuyo.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
20: BBC, Balita, Nasional.
21: Gipaabot na sa katawhang Pilipino nga mutungha sa kontrobersyal nga Mary Grace Piatos kalabot sa umaabot ka impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Sumala sa tigpamaba sa House Prosecution Panel o Lana del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang defense team ni VP Sara, ang ay nga merepresentar kang Mary Grace Piatos, kinsausa sa mga ngalan nga gisumite ni Duterte sa Commission on Audit Concoa, isip na kadawat sa iyang confidential funds. Gibutyag ni Adyong nga kon ang representar sa defense panel si Mary Grace Piatos, ang iyang pirma kinahanglan nga mutakdo sa acknowledgement receipt nga gisumite ni Duterte sa COA. Nasayran paniini ang mga impeachment court mahimong mapahigayon og signature test o makakuha og mga supporting document aron mapamatud-an nga kini usa ka tinuod nga tawo og nganong nakadawat siya sa pondo.
18: Sandaing detalye sa balitang nasyonal, pangunahan sa Philippine Postal Corporation kon PhilPost ang paglusad sa bagong set sa mga silyo nga pang commemorative isip pagpasidungog sa ika-150 nga anibersaryo sa pagkatawo sa mga bayaning katipunero nga sila si Gregoria Oriang de Jesus o Emilio Pinky Ann Jacinto. Ang seremonya sa pag-unveil ipahigayon sa activity area sa Robinson's Place, Ermita sa Manila sa Hunyo 12 Mill by Decise, isip kabahin sa selebrasyon sa ahensya sa ika-128 anibersaryo sa adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Gidisenyo sa in-house layout artist sa PhilPost na si Jose Antonio Jaime ang mga silyo nga nagpakita sa mga hulagway ni De Jesus ug Jacinto, duha ka importanteng personalidad sa katipunan nga nakahatag og dakong kontribusyon sa makigbisog sa nasud alang sa kagawasan bisan pa sa ilang kabatan-ona. Sumala ni Postmaster General Maximo Santa Maria III, ang paglusad nagtumong sa pagpaila sa kaadunahan sa kasaysayan o kabayanihan sa duha ka revolusyonaryong lider ngadto sa modernong henerasyon. Dugang niya nga ang PhilPost na naglaom nga pinaagi sa mga silyo, daghang mga Pilipino ang makadiskubre pag-usab sa ilang mga istorya o mapasalamatan ang ilang mga sakripisyo alang sa nasud. Di pasabot usab sa PhilPost nga ang mga silyo nagsilbing gagmay nga mga piraso sa kasaysayan nga makatabang sa pagpreserbar o pagpasa sa mga importanteng aspeto sa kulturang Pilipino o nasudnong kabilin nga doon sa umabot nga henerasyon. Human sa opisyal nga paglusad, ang mga commemorative stamp mahimong magamit sa publiko, mga philatelist o mga mahiligon sa kasaysayan sa Robinson's Place Ermita Activity Area o sa post shop sa Manila Central Post Office.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
20: BBC Balitang Abroad.
21: Temporaryo nga gisuspende sa gobyerno sa Brazil ang paggamit sa pinakauna nga single dose dengue vaccine sa tibuok kalibutan human kini nalambigit sa duha ka gidudahan nga pagkamatay sa duha ka nabakunahan niini. Sigun pa sa Ministry of Health sa Brazil, anasa kapin kun kulang 500,000 ka mga katawhan nga anaa nakadawat sa bakuna gikan Enero hangtod Mayo ning kasamtangang tuig. Ang maong bakuna gihimo sa Brazil o giaprobahan sa mga health authority kaniadtong Nobyembre. Sa kinatibuk-an, 5,444 na ang nabakunahan anaa sa 3,703 o 0.7% ana kasinati sa mga sintomas nga susama sa dengue, samtang 42 ka mga indibidwal ana kasinati og mas seryoso nga reaksyon human mabakunahan. Tulo ka kaso ang giisip nga seryoso, apil na ang pagkamatay sa usa ka 58 anyos nga lalaki o usa ka 48 anyos nga babayi, usa ka 38 anyos nga babayi usab ang na-confine sa intensive care unit nga nakagawas ra usab sa ospital. Sumala pa sa Health Minister Alexandre Padeha, wala pa'y igong ebidensya para matudlo ang bakuna sa pagkamatay sa duha ka individual, pero gila kini nga pasidaan para sa mga otoridad.
18: Sa katapusang detalye sa balitang international, patay ang 7 ka rallyista og 7 ka mga pulis human sa usa ka engkwentro sa usa ka demonstrasyon dito sa Azad, Kashmir, Pakistan ning baguhay pa lamang. Sigon sa mga otoridad, samdan ang konsamdan usab ang nasa sobra sa 40 ka mga demonstrador og 23 ang sahanay sa kapulisan. Gihimo ang nasangpit nga protesta sa mga taga-suporta sa Joint Awami Action Committee na nanawagan sa reforma sa ekonomiya o gobyerno bisan pa nga kini gidili ilalom sa ilang anti-terrorism laws.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
21: Sa detalye sa balitang negosyo, gipaniguro sa Department of Energy kon DOE nga igo og stable ang supply sa lana sa habagatang Mindanao bisan pa sa kadao tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa rehiyon niadtong Lunes sa buntag. Sa usa ka pamahayag nga nipagawas sa ahensya, gingon nga walay dagkong mga pagkabalda nga natala sa supply sa gasolina o karon ang imbitaryo igo na aron matubag ang panginahanglan nun sa publiko. Wala usay rason nga magpanik ang publiko sa pagpalit o gasolina o guban pang produktong petrolyo tungod kay nagpabiling normal ang supply sa mga apektadong lugar. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, prioridad sa gobyerno ang pagsiguro sa padayon nga pag-abot sa mga kinahanglanon ang serbisyo o supply sa komunidad nga naapektuhan sa linog.
18: Balitang negosyo, mga kabagting o kabukada, hatod ka nato sa AB Gadgets. Pagadian, ang ita baka mong barato pa di kalidad o 100% original na cellphone, laptop, CCTV, printer, o guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets. Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian o doon ay line-line branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
20: BBC, Sports, Balita.
18: Naputo Idol, na gayod sa katapusan ang talagsaong knockout streak ni Wild John Mindoro. Human niya makuha ng usa ka kombinsidong unanimous decision batok sa Mexicano nga si Elias Espada sa ilang 10-round super middleweight nga enkwentro dito sa University of Texas sa United States. Ang lumad nga taga-Dumingag sa Buanga del Sur nga si Mindoro na ilhan isip bugtong Pilipino nga dunay limpyo nga record din tanang daog pinagi sa knockout. Mipalo kapak ang Espadas pinagi sa unanimous decision. Tungod nini nga kadaogan na preserbar ni Mindoro ang iyang kalimpyo nga record kun ang iyang limpyo nga record nga dunay 17 kadaog, 16 ka knockout ug usa ka draw. Ang by decisive anyos nga si Mindoro dali nga nakabawi sa iyang ritmo ug nakapaigog kusgan kaayo nga overhand right nga may maoy nakapahigda kang Espada sa luna alang sa bugtong knockdown sa maong away. Swerte na lamang nga nakabawi si Espada sa mas agresibong miabante sa kaduang bahin sa panag-inkwentro. Apan nagpabiling kalmado si Mindoro og nakahimog igo nga puntos aron masiguro ang kadaugan pinaagi sa unanimous decision.
3: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
21: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, aktibo nga mi-appeal ang Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development sa 2026 National Mayors Forum nga gihimo ni atong Hunyo 10 nga Hunyo 9 ngadto 2026 sa New Frontier Theater Quezon City. Misalmot usab sa maong forum ang mga mayors gikan sa nagkalain-laing LGU sa Pilipinas, ilabi na kadtong nagpatuman sa Pilipinas Multi-Sectoral Nutrition Project uban ang mga development partners o regional directors. Usa sa highlight sa kalihukan, mao ang Municipal Alagang Pinas Award diin giila ang mga outstanding LGU champion. Ang suminot si DS, samtang second runner-up ang Liloy ZDN o Gipol CDS sa lain-laing kategorya sa Nutrition Governance Initiatives.
18: Ang balita sa kaimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS o Bayobay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
3: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
20: Nasayod ka ba?
18: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, bagding 27, sa ngalan sa imong papa.
21: Lito.
18: Lito, ah, maog yun yung mga pangalana. Imanike, ha? Nico? Nasayod ka ba nga doon agyoy mga ginikanan nga maglisod sa paghinomdom sa ngalan sa ilang dinosinang kaanakan? Hinongdan nga nauso ang one is to all nga pangalan isip kasulbaran sa ancient romance nga dili masayop sa pagtawag sa ilang mga anak nga babayi o lalaki o gamitan na lamang nilag numero. Aron doon ay kalainan sa magulang nga tos kamanghuran. Nasayod ka ba nga sa maong kapanahonan? Ibase sa mga ginikanan ang ngalan sa amahan nga doon sa ilang mga anak, mababay man o malalaki. Sama na lamang ni Julius Caesar ang iyang babaeng anak ipangalan og Julia. Kung kondo na pa'y dugang anak nga babae, pangalan gyapon nila kiniog Julia aron dili mataligam-an sa pamilya ang ilang mga anak kung pangitaon nila kini. Sayod ka ba nga kung parihatanan ang ngalan sa ilang anak, butangan dayon nila kiniog numero aron dili malipat ang mga nasangpit kung tawgon o pangitaon sa ilang mga ginikanan. Kung galing usa ka sa mga natingala nga nganong ang ubang nasod, adunay mga presensya o presensya prinsesa o prinsipe o mga nasod nga dunay ginumalang gingharian magsubay man sa ngalan nga dunay pakapin nga numbers. Kini na ang adlaw nga ma-refresh ka sa naunang nasayod ka ba? Nasayod ka ba nga ang babaeng anak nga dunay daghang igsoon nga mga babae? Dunay ancient romance names kini ang Latin numerals aron masayong timan-an sama sa ang kaning first, primo, ang second, sekunda, ang third, tersa, fourth, kwarta, ang fifth, quintos. Kung ugaling gipangalan ka si mga mahan o punsano, ang duha mo kaigsoon nga babae, tawgon, punsana, sekunda, o punsana, tersa. Pero ayaw lang ang name nga magsugod sa floor, basin ma first, second, o third floor na inoon kon English imong gamiton. O rin ang na mga the second, the third, marang ana-ana something, no?
21: The third, the second.
19: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
20: Mga mati o padi, ani-ana ang balita, showbiz.
18: Alright, sa so balita ng showbiz, pasok ka maring dar.

0: Nagkanayon si Dennis nga nasakitan siya sa desisyon sa iyang anak apan iya kining gitahod o gipakita gihapon sa iyang gugma isip amahan pinaagi sa pag-share og mga old pictures nila ni Claudia og Julia Barreto. Sa karon wala pa opisyal nga reaksyon si Claudia mahitungod sa petisyon.
1: Amo petisyon gyuday. Ay gyud og kumpiyansa ni Kay kay petisyonan jud ka. Basta mao daw na mga irresponsible manggo daw. Daw rapod. Daw rapod niya itong cheka ha. Alright, mga kabagting o kabalkada, ang BBC Bagting Balita alas 7 hato di adi ayusab ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab sa mga naglantaw sa Radio Bagting News official Facebook page. Sa pagkakaroon, adunan ay 24,000 followers and counting. And sa mga nakamonitor di iPod sa Radio Bagting mobile application, good morning kaninyong tanan. And of course, sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni M. Blar Analin na naglantaw sa Radio Bagting News. Mawagatong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro gi nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
11: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
10: Skin Shop? Asa man adapit?
11: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
10: Unsa man ilang baligya didto?
11: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
10: Safe ba na ilang products?
11: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
10: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
11: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500

0: 100 pesos ka kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
1: Maskin Shop na! Mugwa para ka, muinkam pa ka!
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
4: Ah.
5: Asin?
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo. Uh-huh.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, Senmig Light.
8: Drink responsibly. Chill with Senmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmig Light. Drink responsibly.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: 106.2. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
19: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
20: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan.
5: Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre naman, usab-usab ning aura sa ako ang pinakukakausgan nga kauban forever. Siyempre, the other day, meow, meow, meow, karun, Rizal na po ang hinapay. Ang gikagubtan sa tanan, gilugan sa tibuok kalibutan. Dods Marso na banti, Dods.
20: Yes, bagay gala, kumusta? Huwag ba yung adlaw ka ninyong tadan? Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi sa Asinso Pagadian program ni Mayor Samico. Ara at tarag mga katawahan, ning dakbayan, doon ay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan ning sudad sa Pagadian. Og may adlaw kanyong tanan, mga katawahan sa Sambanga del Sur, ilabi na sa 1st District o 2nd District, ang pagtimpaya, ikan sa inyong amahan, ning dakbayan sa Pagadian, ni Mayor Samico, nga nagdala sa Asinso Pagadian o Asinso Sambanga del Sur.
5: Yes, siyempre ingon si Kuan, si Junjun ato ang kaatbang karon sa to ang pag-live kay Kuan ka nang di daw ta standby daw ta di ta magtingog. Oga, siyempre regards ko sa tanan nato nga mga technicians on board sa different radio stations AM and FM nga di na nakalabay kita karon. Oga, siyempre naman gikan din sa Little Hong Kong of the South ang tulumanong kaakuhan. Little Hong Kong of the South ang Pagadian City mao ang regional center sa Western Mindanao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapia mapita sa kanulangon na pagalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan para dumang sumanin mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan yun na ni Mayor Samico. Og siyempre naman din sa dakbayan sa Pagadian. Og ngadto na lagbas sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur. Ang kaakuhan inyong mabati sa different AM og FM radio stations. Din his nang ning dakbayan sa Pagadian. Dudes sa Banti Dudes.
20: Yes, bara mga igala, ang kakuhan nga programa gipasahi alag sa mga katawhang Pagadianon og Sampusuryan para adunay kasayuran ang tanan sa mga proyektong programa ni Mayor Samico. Og sa atong hisgutanan karong adlaw mga higala, gipaklaro sa Office of the Civil Defense nga adunay tsunami nga nahitabo sa Pagadian City ni adtong Lunes. Kini base sa Science and Pronouncement sa DOST, kung Department of Science and Technology o ang PBOX, apan, giingon nga dili kinisama sa kasagaran ninyong makita nga dagkong tsunami, dagkong balo, dagkong tubig sa dagat nga maglukot, nga mahapak din na, inighapak na sa daplin sa dagat, mga bungkag na inyong balay, so dili nisama kani adto nga dako kayo nga tubig nga balod nga makita sa ubang nasod o ubang higayon. O gidugang pa, matod pa, o gamuan ang gibat-bat din sa kahanginan nga ang mga natala nga kadaot sa kabalayan o kabtangan resulta sa mga naanod nga panagatan nga miigo sa pipila kabalay dinhing dapita ilabi na diha sa Barangay Bumba. O mukabat sa 5,000 kapingkun kulang ang mga evacuee na adtong tungura mga higala sa nahitabong paglinog o a little tsunami nga miigo din sa dakbayan sa Pagadian kaniyang 5,000 kapingkun kulang nga ihap. Katunaning tanan nga overall nga aming bakwit base na sa ato ang gipahigayon nga assessment in coordination sa DSWD o sa CSWD o mga higala. So, gi-confirm na to nga net tsunami pero little tsunami. Kanang light lang siya ba nga tsunami?
5: Yes, mao ka na ang atong ipaklaro tungod manggod kaya kita na lang po mo iratom sa ato ang uban nga mga nakita ang mga informations no ilabi na gyud dod sa ABS-CBN iratom na to nga ang mga sakayan ang mga kabalayan nga naguba dili tungod to sa tsunami kundili sa mga bangka or mga kanang pump boats nga panagatan nga maoy ni hapak ngadto sa balay so moto nga nangaguba. Pero ipatinaw na to tungod kay nagkaguliyang sila
20: national media o yes, local media
5: nagkaguliyang sila pero kita ato anamang ni the other day hangtod gahapon hangtod karon ato namang gyud nga gi anunsyo ang reliable kaayong information nga dunay tsunami lisod pod og magpataka ta dire So dunay tsunami na hitabo ingon ini lang ing ini ni Dodge Charot. Kanang gideklara sa Office of the Civil Defense Region 9 nga dunay tsunami na hitabo. And then pinaagi ang pagdeklara sa gibasi ni sa Department of Science and Technology through FEBOX nga dunay tsunami. So dinhi sa dakbayan sa Pagadian may tsunami na hitabo nga gamay. Mabi atong nahimo na lang na yaga-yaga nga tsunano. Ingon ra batos mabil nga tsunano daw o ipaingon daw ang tagapayahang mga friendship nga tsunano daw to. Anyway, kay ang tsunami manggud diay siya, moabot na og 1 meter ang pag lukso or paglupad sa tubig gikan sa iyang pagkibra. So tsunami man no kanang kalit sa paghubas, mubantay gid ta kay kanang kalit sa paghubas sa dagat bisan dili tinghunas. Bisan pa nagtinghunas, kanang-kanang ang hunas doon, dili man kalit ang paghunas. Hinahinay ang tubig, mawala.
20: Hinahinay pag-atras.
5: Yes. Ang tsunami, ang pag-atras sa tubig, padulong sa lawom, abraf or diretso ba. So, bantayan ang pagbalik kay mula gubugi na. So, ang tubig naglagubugi, dako gadya ang tubig, mao nga atong gikuan, gitanaw o gidukwi-duki. Mo tsunami gid siya, tawagon na gid siyang tsunami, kun moabot na siya 1 meter, niya kay maralapas man to sa 1 meter ang tubig sa pagbalik ba, naglagubo ang tubig. Unya, alerto naman kaayo ang ato mga coastal areas, diha sa ato ang mga kabarangayan din sa Pagadian City, doon na nai na kuan ba, kanang nakuan na trauma na manggudod sa milabay pang 1976 tidal wave. So, akong usbon, atong usbon din he, nga adunay tsunami nga gamay nga nahitabo, gamay lang atong
20: little
5: ingon.
20: Little tsunami.
5: So maubi nang giingon ako sa una natong sibya nga bless kaayo ta dinhi sa dakbayan sa bakan ni Pagadian through the administration of Mayor Samico kay ang atuang mayor mainom mainam puon kaayo unya masaligon kay sa labang makagagahom kitang katauhan different religions pudods kanunay gitang na nagampo. Mao manggo nay giawhag yun ni Mayor Samico sa tanan nga mga relihiyon dinhi sa siyudad sa Pagadian ug sa lalawigan sa Zamboanga del Sur nga atong pagpaningkamot inubanan gid sa pag-ampo tungod kay wala magita mahimo kon wala ang labang makagagahom. So klaro ha, adunay tsunami nga nahitabo gamay dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Bless kayo ta nga ingon adto lang, pero katong mga sakayan lagi maoy ni hapak ngadto sa balay nga naa sa dagat, mao nga nang hugno og nga sa man
20: anod nga panlas
5: anod oo mao na siya nang guba. So ingon ana lang ang ato ang ihatag nga impormasyon nga insakto or correct kay nagkuan man ta kanang kaning tiwang-tiwang nabitaw pud tanong kanang kanang dili na ta Biba Hot Babes sa Biba Max goods. Careful na gigay uta sa ato ang impormasyon kay once masami ka sa imo ang impormasyon labi na ron nga nanay social media lapangga gid ka sa unang panahon radio ra or sa TV ra ingon ana bisan pag magtungko ko diha tadiha sa announcers booth wagi makapanaway nato karon ayo gid tungko
20: karon kay kanang teleradyo na halos
5: teleradyo na dayon
20: digital news
5: social media
20: channel.
5: Na unya tibuok kalibutan na dods bisan pag tuas sa Mars ka kay bawo na kag unsay news no from kuan manay giingon nga to the moon and back na ana ang information atong makita. So sa una kay kumpiyansa kay ta kay taman lang gid sa maabot sa pagsibya sa kanang ato ang radio.
20: Pero taman sa maabot na, sa mong pagsibya karon.
5: Karon
20: taman sa maabtan gyud tibuok kalibutan.
5: Tibuok kalibutan to the moon and back na gyud. So mao na ang ato ang klaro na. Klaro na ha?
20: Yes.
5: Oh, okay. So sa pikas nga bahin dudes.
20: Yes, buda mga igala, gipaygayo na usab ang laing hugna sa libreng serbisyo alang sa masa kun Elsam. Dinang sa barangay kagawasan kundiin ang mga residente nakapahimulo sa libreng serbisyo sa gipahigayon nga Elsam nga sa kamanduan ni Mayor Samico ning dakbayan sa Pagadian. Lakip sa mga serbisyo ang gidalang ngadto sa mga katawhan ang medical o dental check up, libreng tambal, veterinary services, social services, pagpa-register sa PhilHealth, niya national ID na diha ang PSA ay pending program, educational assistance, employment assistance, ingon man ang wellness hilot o kaning chiropractic massage o guban pang mga programa nga nagtumong sa paghatod sa serbisyo diretso ngadto sa mga kabaranggayan ang programa ni Mayor Samico. And of course, anausab si First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko o ganapod si former City Councilor Sam Taira ko o ganausab si Samantha Ilans ko. Unya, kabayan usab sa mong kalihukan mga higala ang participasyon sa LTO Pagadian District Office kung Land Transportation Office na mitanyag o nagaling-laing frontline services sama sa free registration alang sa libreng theoretical driving course pag-apod-apod sa mga backlog na plaka sa motorsiklo, driver's license inquiry, motor vehicle registration inquiry, information dissemination bahin sa mga balaod, lagda o regulasyon sa trapiko. Og dugang pa, mintanyag usab og libre nga pag-alot, pagpagupit sa buhok kon haircut ang mga personahe sa Philippine Army sa civil military operation kung si imo batalyon alang sa mga residente sa Mintambong sa maong kalihukan. Padayon nga gipalapdan sa administrasyon ni Mayor Samico ang programa nga nagtumong sa pagpadala og epesyente, dali maabot og mas duol nga serbisyo alang sa trangkatawhan ning dakbayan sa Pagadian nga ang serbisyong tuluranay walay pili o walay sagol politika. Ang serbisyo ni Mayor Samico sa libreng serbisyo alang sa masa sa mga katawhan ning dakbayan sa Pagadian.
5: Yes, ingon ana ang ato ang kalihukan nga sa bisan diin nga dapat basta din hisdakbayan sa Pagadian. Suhiron gyud na sa ato ang mga personahe, mga voluntaryo sa ato ang libreng serbisyo alang sa masa. O gipanguluhan ka na voluntaryo sa ato ang First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko o sa iyang tibuok pamilya. Siyempre naman, uban ka na sa kamanduan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian si Mayor Samico. O suok-suok sa kabukiran ang gilagbas yung kini door to door dito silang panimalay ang dili makaadto sa venue kay kasagaran sa venue ana ang barangay hall or the covered court of the barangay unya katong mga dinig yun makaadto kay ang tuhod loya na kaayo ang uban na gabidreden o ang uban nga okay pa unta mo adto sa barangay hall adli ka adto kay daghan kaayong mga kakulian ay gipangbantayan nga mga pugas man siguro dod na namugas na gud duro no nagpugas na mo
20: sa inyo. Sugod nagpugas sa bukid nagpugas na mga mama
5: sa so ingon ana kanang adtoon ginasya giadto ginasya na pamatud-an na gyud na maubya na nga naagyoy ma-invade ba kanang magsilos jud ba kanang mainggit na lang yung taman sa taman sa ilahang kaginhawa taman silang pagkabigti mainggit na lang jud so mao nang daghan na kayo sila ga magibi o kanang pagsaway sa ELSAM pero nagpadayon hangtod karon ang ELSAM tungod kay kini ang gikahinaman o gikahingawaan gikahinaman ni atong wala pa na nahatagan sa ELSAM o gikahingawaan sa nakadawat na sa ELSAM nga mubalik-balik kanang kahingawa dods dito na ka pero kanang gikuan na siya kanang bitaw gikamingawan ba manang gikahingawaan
20: gikahingawaan sa na siya nga term si Buano
5: kuan na siya Ludabi. Ludabi na siya kanang kwa lalum nga Bisaya
20: lalum na
5: so ingon ana na pares gud anang unang bulyada what is bulyada is Ludabi.
20: Yes, wala mga igala sa dugang bulyada sa atong hisgutanan karong adlawa usa na usab ka mahinungdanong kalampusan alang sa atong mga fisher folks ang nahimong malampuson nga giharvest ang 3,760 ka kilo nga tonelada nga bangus gikan sa Piscage Project. Kini nga bunda sa pagharvest usa ka pagpamatuod nga kung adunay ligon nga pagsuporta gikan sa gobyerno ning dakbayan sa Pagadian sa inisiyatiba ni Mayor Samico. Aktibong partisipasyon og sa komunidad mahimo nga mapalambo ang panginabuyan sa mga mangingisda og masiguro ang pagkaon alang sa mga katawhan o sa tagsa ka pamilya. Mapasalamatunog dako ang mga membro sa Tawagan Sur Multipurpose Association sa liderato ni Mayor Samico sa iyang padayon nga paghatag og suporta og pagtagad sa mga programa nga nagpalig-on sa sektor sa pagpangisda. Kanyang liderato nagdala og dugang oportunidad og paglaom sa mga Fisher Folks Association ng Dakbayan sa Pagadian aron mapauswag ang ilang kita o kalidad sa panginabuy-an, ilabi na sa panginabuy-an sa pang-agrikultura o diha sa kadagatan. Mauna, ang pagsuporta, 100% nga suporta ni Mayor Samico sa pang-agrikultura, di lang kay sa mananagat, di lang kay sa fisherman, mananom og humay, kanang sa kabukiran, nagpugas, tanang pang-agrikultura nga panginabuy-an, nagpailalom kanunay itong amahan indakbayan sa pagadian, si Mayor Samico, og pinaagi ni Ana, nagpalit og mga nagkadayang ekwipo pang-agrikultura, kanyang pag-harvest, mobile, kanang galingan sa mais og humay, kung kinsa itong gusto magpagaling, libre, krodo ra inyo ang igasto ni Ana, tungod ka doon na usap tripulante, sa itong mamunawag niya, nagkadayang mga association sa mga farmers, kaning magpaani humay og mais, Ana, kumpleto og ekwipo, atong kagamhan ng lokaling dakbayan sa pagadian, pinaagi sa itong City Agriculture Office, inisyatiba ka na ni Mayor Samico, nga walay mag-uuma nga pasagdan, tungod ka, importante ang mag-uuma, kaya kung walay mag-uuma, mga pasmot ang tanan, manay klaro nga pagka-istorya mo na ang mag-uuma, ato gining saluduhan og atong daigon, kana pagpaabot, og suporta gikan ni Mayor Samico ning dakbayan sa pagadian.
5: Yes, nindot mga picture ni mo dod. Himoy po nindot nga mura man ikan nang sa comics ba? Mura man sa comics dong nindot kayo kupuha po do. Anana siya. Anyway, nagmonitor di si Kwan, si Harry. Mao kana ang atong amahan sa siyudad sa pagadian, dili lamang pang infrastruktura nga proyekto ang iyahang damgong ikahatag sa tanan. Diin gihatag usab gyud ang kanang mga programang livelihood nga sarang kabuhian, panginabuhian sa ato ang katawhan, ilabi na sa atong mga kabaranggayan. Sa atong mga kabaranggayan manggo na ay ginagmay negosyo, so naa sila'y livelihood, naa sila'y katong SLP, that's no? SLP, okay.
20: Sustainable Livelihood Program sa atong mga women's, nga kana gipangunahan usab sa atong First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, agi usab og inisyatiba og kamanduan ni Mayor Samico sa iyang programang social services program.
5: Yeah, okay. So, kanang kwantanan ba? Tanang anggulo sa katilingban, kinahanglan magdungan o glambo. Kaya dili man magsilbi ng daghang kaitang infrastruktura. Unya, ang panginabuhian sa katawhan naglisod. So, gikinahanglan unahon ang panginabuhi sa katawhan, unahon ang mayong panglawas, kuan isulob, o idungan na lang po ang infrastruktura. Hindi
20: lang kay napuros ka, kadalanan, dalan, unya ang mga katawhan.
5: Nagkutoy ang tiyan,
20: unya, nangapas mo, kay walay gikaon, walay gibutang sa pagkainan. So, kailangan i-balance ginato ang programa ang ihatag sa mga katawhan, infrastruktura, road infrastructure project, unya livelihood project, basic services program, health program, tanan nga programa i-balance gina siya para mag-angay ba para sa katawhang pagadianon. Di lang kay priority nimo ang dalan, unya ang mga katawhan nga pasmo, hinungdan na pobre ang pipila ka mga munisipyo dinhi sa Sambanga del Sur kay walay klaro o walay saktong plataporma sa panginabuy-an sa tagtagsa ka mga residente, ka mga lumulupyo sa mga katawhang sambusuryan.
5: Yes, mao ka na ang dagan sa atong pangagamhanan pinaagi sa administrasyon ni Mayor Samico nga diin na kinahanglan gyud nga magugmad ang tanan nga diin na walay maulahi. Unya, kanang sa atong livelihood, kanang sa atong mga programa sa pang ginagmay negosyo sa ato ang mga kabaranggayan, nahatag gyud na siya. Unya dinhi sa dakbayan sa pagadian mga dagkong investors ang naa dinhi sa ato sa dakbayan kay kung wala pa po na sila, laay kayong pagadian dos, no? Laay kaayong, wala pa'y Robinsons, wala pa'y Gaisano, wala pa'y si Three Mall, wala pa'y Peoples, wala pa'y BE, o guban pa, kinahanglang padaghanon pa na din. Daghan na kayong nagtukod-tukod ng mga establishments, ng mga kananan, mga dagkong kananan dos. So, ingunaan na ang atuang dakbayan sa pagadian. Kung inyong ikumpara sa laing mga lugar, ang atong dakbayan sa pagadian, grabe ang pag-usbaw yun o ang progreso ni ini. So, kinahanglan nga ang panginabuhian sa katawhan na dili lamang infrastruktura ang mauna kanang kapobrehon sa katawhan dili gid mawagtang kana bitong bala nagwalay dalan basta kay naa makakaon ka pero nindot gid pod og naay dalan.
20: Yes, mauna atong balikan og balik-balik dinhi pagpahibalo sa mga katawhan nga ang programa ni Mayor Samico ang infrastructure development mga kadalanan sa kada barangay o adunay tulay anausab na iyang gipatuman og health programs pagpalapad sa serbisyo sa kagamhanan dinhi sa siyudad sa Pagadian, libre nga check-up sa tuang City Health, unya libre diha sa tuang Infirmary Hospital sa Danlogan, libre nga tambal, libre tanan. O labi na ang mga health centers, gihatagan usab o gasakto ng mga personahe sa mga nurse. Unya educational support, libre atong scholarship sa Pagadian City International College. Aside ni ana, doon na usab nga suporta sa mga nagkadaiyang tulungan sa moabil sa scholarship. Education, scholarship o educational assistance program. Social services, tabang sa mga senior citizen, kabatanunan o sa mga barangay, ilang kaya senior citizen, persons with disability, uban pa nga mga association nga ilalom sa CSWDO, pinaagi sa social services program. Agricultural support, tadang mga mag-uuma, mangingisda, managat, o uban pa nga mga nagkadayang association nga inline sa Department of Agriculture nga pang-agrikultura, ana usab tayo pilalam si Mayor Samico, assistance para sa mga mag-uuma o mga mangingisda. Disaster response, paghatag og ayuda, panahon sa emergency crisis, nahitabo atong little tsunami, tanan nga serbisyo, minsulod gilayon ang kagamhanang lokaling dakbayan sa Pagadian sa kamanduan ni Mayor Samico, and of course, pag-initiate usab sa tuang CDRRM head nga si Engineer Vince Kipot nga ipahiluna gilayon ang mga katawan og tagaan gilayon og sakto nga pagkaon tungod kay nabalaka usab si Mayor Samico ni adtong tungura.
5: Mm-hmm. So imuna na ang atong amahan sa syudad. Well, dako kaing suporta alang sa tuang mga kaigsuunan dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Mm. Unya ang ato ang libreng tambal, may libreng tambal sa City Pharmacy, libreng tuition fees sa atong mga kolehiyo sa PCIC. The father of PCIC Pagadian City International College, si Mayor Samico. Unya dods ang ato ang City Pharmacy, no, ato ang balikan kay dunay ipaklaro lang po natong balik-balik gyud tungod kay kanang naamang goy mga bagot-bot sa kada pilinan, color coding daw ang nahitabo sa City Pharmacy. Dili daw ka hatagan o dili ka ilaha o ilaha ka, dili ka atua.
20: Kanabang mga istorya ngayon ang anak ba?
5: Wa nagkadimao, mauna di. Maginamauna ang istorya. Goodbye, Yellow Brick Road.
20: Maghimog istorya. Goodbye, Yellow Brick Road. Wala rin ba ginakanhe dere, nangayo og tambal. Wala yung gibalibaran dere, ang atong head sa City Pharmacy. San gani ka doon yung resita nga taga-tukuran o bapang munisipyo, basta resita gikan sa nagkadaiyang doktor o asap ng doktora din ha. Iunor gina dere, kung sa'y pangayon nga tambal sa available lang sa atong City Pharmacy. Hatagan gina siya kung sa'y nakasulat sa resita. Mauna nga, why pili? Mapula man ka o ma-orange, manay saktong pagpanerbisyo ni Mayor Samico, mausab na ang iyang instruction nga dili pili on.
5: Mm.
20: Dili pariyasan yung pulahan nga pinili ba kung pula ka, orange ka, di ka taga o saktong serbisyo. Kung pula, intended ang ilang pamulitika, ang ilang pagpanerbisyo, limited lang sa color pula. So dili yung ana, no, ang dapat nga mindset sa usa ka politician, kanibang old school, kanang amoy na andan ba nga
5: traditional politicians,
20: politician nga dili dapat ingon ana nga pinili, dapat apatas tanan kay nagserbisyo mangka nalingkod ka diha, nakalingkod ka diha sa baong posisyon para sa imong pagpanerbisyo sa mga katawhan, dili so, kay sa pipila lamang.
5: Yes, so ingon ana ang atong buti paklaro lamang kana mang inyo ha di amoy plaperting klaruha gyud kay bisan lang mosulod mo Kapitolyo, bisan og mosulod dito sa DAO ay kanang ilang building diha sa sangguni ang panlalawigan, adili mangid pwede bisag ang imuhang shoes or imuhang sapatos da orange, dili pwede ka mosulod ha. O mao nag klaro kayo, naagid tay daghan kayo ang mga reliable sources ana, labi nang atong mga taga sangguni ang panlungsod nga moadto didto kay syempre sangguni ang panlalawigan ay adtoon didto. Na dili man ka pwede kasudlon og mag-orange. Ayaw na lang mo orange kaya di mo pasudlon.
20: Yes,
5: kaya instruction po na. Siyempre, ang guard mo, kuan maginay sa mo.
20: Musitani mo.
5: O musitani mo. Kaya mo may instruction sa amo. So, kinsama na instruction, ana. So, dinhid sa ato sa City Pharmacy, nagpagawas ng ganig pamahayag. Anyway, ato po nang kuha na ginsaktong pamahayag ang ato ang City Pharmacy yun.
20: Yes.
5: Walay labot ang kanabitaw nagyakap na maron, no, sa PhilHealth. So, mayingon na po doon niya mo, walay yakap, walay tambal. Siyempre, dili na nakamanduan ni Mayor Samico niya. kamanduan na gid na sa kanang kuan diha sa mga sa inline na sa Department of Health o sa PhilHealth. So dili ingon ana ang panahom. Unya walay gipili sa ato ang City Pharmacy. Kadto hinuong maingon nga ang doktor nga moresita kinahanglan gyud nga gikan sa City Health Office or gikan sa emergency kanang center din sa